0: ibi to wa abo daju lori re abo daju lori re ta ni o gba wa ina fe Christi nitori na bo ba ngo me ni bi ki bi to wa ebere mi re nte ife Christi so ti joba ina aye re ife Christi so ti joba ina emi re iwe mi ma soro o oni e ma se fe ma aye we first John ni chapter 2 verse 15 e ma se fe ma aye o tabi nti nbe ninu aye
1: e ma se fe ma aye
0: en yo
1: tabi
0: nti nbe
1: ninu aye
0: be nikeni ba fe
1: ma aye
0: o ba fe ma aye ife baba o si nu re mo wa bere pe kini nbe ninu aye o wa wi pe
1: nitoro gbogbo tin be ninu aye
0: en yo
1: ife
0: ku fi ara ife ku fi oju ati re aye
1: in
0: se ti baba bi ko se taye aye si nlo pelu ife ku fe re gbogbo en to ba se fi olorun Matthew ogun aye o ni bori re o ba n gbo mi laaro yi bi kibi to wa nje iwo gbe aye sokan abo gbe orun sokan Matthew ki loruko eni to lowo ju ni agbaye se Matthew gaba bi kini a pe abe no mos e gbon to so ni o ni asan laye Solomon loruko so be ipa san laye e lo mos na wa wo gbogbo e o ni asan o ni aye brother to ba je pa san laye ki lemi ati wa Christ je nso nkan po bi aye se le pe o o ni pe number 1 fi gbogbo okan re gbogbo aya re fe oluwa olorun re ikeji dabi re fe omo ni keji re gege bi ara re Matthew eleketa fi awon eyan to ba le sanu fun won fi nkan to ba le fitore inu kan ni re fun won ni seju aye re o ri le gagara to ko le yen Matthew mota to ba tata imi o fi ti e mu gbo imi o fi ti e ko bere imi o fi ti e se party o ri okunrin kan be lodo wa olowo odun kan Matthew olowo odun melo won ta ile mama re ngba ta ile yen 80 something million ngbo owo ni yi won wa tata won wa pin owo lo ba lo ka okada okajo awa joko si le oti mama oye olowo odun kan olowo odun kan o gbo owo gidi owo yen ni ru akoko yi a to 500 million ni ru akoko yi Matthew osu kini osu keji ase looto owo epo lara ye ma nba yan la Matthew eni to lowo njo kini ana to ka okada bi 100 njo Matthew ese ni fi rin awon eyan wa n pe baba o olowo odun kan ani egbe na yin loja olowo odun kan o wa pada lolu si Matthew on to le se mo na olorun do mo na ara re do mo na ojo do ko de ma sise si jobo oru mo gbadua gbogbo ise re oni jona o
1: amen
0: bi ibere mere so gbe orun sokan Matthew so gbe orun sokan abaye yi na oni gbogbo ireti re mo o kole ogun o ra mato ogba gbogbo nkan lo ni se wo na lo la mo obirin o ma try iwo na lo kole yi excuse be ibere mere ntokan re balet lori gbogbo n to ni igbalada so nigbala so mo Jesu to ba ti ni ibere mere o mo gbadua ileri o se fun o anu o so fun o o ri ran lowo o ri ti e se o be lo ma ri o ni da pada seyin o gbogbo eyin omo olorun pata ni aro yi mo fi olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agogo meta abo loru egbo dada o ni ogajo oru agogo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain ejo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abi o fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo dara fun yin eyin tele fe baba lo si Jerusalem September la ma lo nko to ba ma ko le lo ni September a ma di ori oke Sinai e le send the message si wa lori number wa orun anu asin fun yin e o ri ti yin se ona nla fun yin e pe number yi tabi ke send the WhatsApp message si wa 080-66-48-14-55 080-66-48-14-55 48 14 55. Lorukọ Jesu anu ojade si o o ri ti e se o ijọba orun o ni padanu be lo ma ri Jesu oluwa wa e wo osu yi o ni 72 hours mo ma wa ni challenge laaro Sunday gbogbo eyan e pade mi ni challenge laaro Sunday mo fe gbadura fun omo yin nde to do ru anu ma dale lori lorukọ Jesu loni loni ma wa ni challenge laaro yi oni ni Thursday ma wa ni challenge o mi ti mo so pe mo fe fun yen eyan 2000 to ba kokko de lo ma gba pure water yen o atoru ana ba won woli ti wan die ti an gbadua won asun latoru ana ti le fi mo laaro yi eyan ti gbadua lori everybody ma gba kokan laaro yi a fi sure yo dara fo inu bi an de omo ayira yo tu osile o de ra anu gba ma tu fun Sunday ma tu sure awon mo yin egbera ago meje si agogo mewa bo ni ipade ti pari ni a mo pade le yo dara fun e o. God bless you.

0: kiri alu o ya ma se ti ojuma ba ti maniri ma se oju mo ne mo kiri o ma se ase oluwa ni gbogbo eyan so bi akoko ile owuro de e wa gba iyanu lati nu baba wa ninu oluwa apostle doctor sm mustafa jp baba se bi oba oludasile ijo olorun seat of christ golden church land of reality international camp won wa ni se bi oba international power line camp kilometer 54 igos ibadan expressway lufu wa pe ipele ogun apostle oya
1: gbogbo ara ni ko bi sami agbada ogunnu aye re oya gbina
2: amen
1: mo pa lase ni mo duro mi o daduro mo soro jade bi ko ati riju olodumare mo ni agbada ogun ti won ma jogun ni iran ta ti bi o loruko jesu oya gbina dana
2: amen
1: agbada ogun ti ejeyan ora anu agbada ogun ti ejeyan orore agbada ogun ti ejogo yo mo pase o ya gbina ati ko ninu oro olorun pe ina saju olorun o de ju ota re run loruko jesu gbogbo agbada ogun aso awon agba tin da olamu ti o je o kan ore ti o je o kan anu mo palase o ya e gbina ah ogun aye re se mo logun aye re se ogun aye re se jade ko lo pade anu lo pade olore lo pade anu lo pade olore o mu eri re pada lase ti baba tomo temi mo to ba ti jade wa pade alanu wa de mo re wale jesu oluwa wa o ye ko gbagbo poro e dayo o ye ko ti gbagbo ase to tenu mi jare ko le lo lasan ni oruko oluwa emi tu so tele ki ile o to su wa ni testimony
2: amen
1: afeyin olorun afeyin olorun evangelist jola fun wa lore.

0: Ojulowo amọ gbo mo so.
1: Yes
0: sir. Ah, akọ atile bole.
1: Atile bole ni.
0: Oduro tanyen.
1: Ah.
0: Oduro.
1: Irorun lo ba de.
0: Owo wa nbi. Oduro tanyen yen. Odun ri, odun wo. O boju mu. Koda. E kan ni yo ni lo seyin lai lai. La se lowo Eleduwa. Eyin eye wa nbe un. Eyin na ma gbo ita sosan re. Tori wi pe itowo bayi la ma dun obe o. Adesin lorun patakporongodo laaro yi ibere ti chacha bere un to ba pe ti temi ni to mo pe tele ani fara mo ke ma fo moye kale o fara mo ke fo moye kale
1: sugbon gege ba se
0: mo lo dara wo labenu
1: ko te seni ti ko seni ni mo gba te pe eyan ti jo mo orilede Nigeria eyan ni gbogbo nkan ti o nilo lati dije dupo
0: nbi o ba ti na na
1: to le dayan duro wi pe ma dije dupo kankan to ba ti mo pe oni gbogbo nti oni lo lati tesiwaju be si ni
0: no si yeye na keyan to wa bo ta na
1: pe
0: ba meji la ba roju ogun
1: be ni
0: ba meji e ja ma niyan lo ka aya wa o
1: be ni
0: ba meji la ma nba lo soju ogun e n gbe ra ta to lohun lo ogun ko ti diru mo ko so nle pe olohun je ki n pada de o a to foju kan ra wa o olohun ba ba fe o odi keji si re ngba mi o le lule gbi ka ti ro mo lati le
1: tori e lemi se ma kan sara si awon omogun le yi
0: won sise
1: tori wi pe igba ti won ba nlo soju ogun bi igba to ye pe eyan ti fi emi e sile fun awon idile eni
0: pe
1: mo
0: ti nlo
1: mo le pada wa o mo si le mo
0: opolopo awon mi gan oni pada
1: sugbon ohun yi ohun na lo je fun
0: eyi
1: ke yi orilede kolon eledumare ko ba wa sanu orilede wa
0: ami o ebi won kolon de ma ba wa to je bi won
1: fun awon ti o ye ka bu ola fun tori ru awon to ye ka mo bu ola fun nu
0: awon ni
1: to je pe awon mole bi won gan won mo wo pe eni awon ko fe mi e sile lori asan ko fe mi e sile lori ofo
0: be ni olohun oba se ba ni se Nigeria o da e bi agbasuba kare na fun le se olopa tori o fara pe ra won na lenu se ojo ti won na bayi
1: pa
0: na
1: ba ti du bayi won ile ise to ba ti je pe abo
0: olagbara
1: olagbara
0: olohun mo so yin Olorun a ma pa yin mo.
1: Olorun si mo swa wa na.
0: Yo mo swa wa te nso na o. Ore je ma fi ye kira pe akojima si ko ojimo mo. Kini ta yin na se nbe lati re daju pe eto abo yin o duro digbi. Bo ni ijade yin ko te jade laaro yi. Se wo tun e wo si e tile kun yin daada. Aha, gbogbo awon ina te to mo jumo nje pa. Se e pa daada te ba pa e pada lo le. Ke lo se gbogbo awon atunse ti a nso nipa re yi. Lagbara lowo Eledua ibi oni sele. Sẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa. Tẹ̀fọ́ tẹ̀dọ̀ ròyìn rèé ẹ̀jẹ̀ àjọ bẹ̀rẹ̀ sí ni máa ṣe ìgbàládùn ẹ̀ nítorí wípé torí yín la ìwà ń bì í. Ìkànnì ọmọlúàbí òun làwà ń pè bí bá méjì kọ́ ó splash jù. Ìkànnì àdáni àkọ́kọ́ ni ìkànnì àkọ́kọ́ ni tó tún gbòǹ sátẹ́gùn láti àfi tó gbòòrò gbòòrò. Àfi yalumọ̀ yalumọ̀ àfi funfun báláwo ni àdúgbò fẹ́lẹ̀lẹ̀ nílùú Ìbàdàn. Ẹ̀jẹ̀ pàdé láti ayélujára o bá fún yín láyé jẹ lórí ìtọ̀nà 5 ni 100 ẹ tún wá padà sí àtayélujára ní àgbáyé ní ìtọ̀nà splash fm 105.5 Ìbàdàn eyín ni ojú òpó ti facebook ẹ jẹ́ ká àjọ gbádùn ẹ̀ á kò fún yín ẹ sì gbádùn ẹ pọ̀ torí pé àwọn ìwé ìròyìn ojoojúmọ́ ilé wa wọ́n ṣiṣẹ́ wọn ọdúró rege tọ́lá ní aládélájà lórúkọ tèmi yé ìròyìn ní àwòkọ́ṣe rẹ ọmọ tọ́sọ tọ́sọ tán gbúra yé àpẹẹrẹ eré ọmọlúàbí 1 orí yín ó wà ńbẹ.
1: Tọ́ òun náà lẹ ti gbọ́ ẹ̀kọ́ ojúmọ́ tèmi ńlá dé àlòkò òun lèmi ń jẹ́ ẹ sì káàbọ̀ sí àkọ́tún ìròyìn ti fún tẹ̀dọ̀ ní ìkànnì ọmọlúàbí splash 105.5 FM àwa làgbà àwa làkọ́kọ́ àwa ni
0: bàbá o. Àwọn ìdìbò rà.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ok náà, ó dẹ̀ jẹ́ ká gbéra tán ká lọ tààràtàrà ọ̀ sí ọjọ́ ìwé àkọ́kọ́ ìkejì àti ìkẹta ìwé ìròyìn The Nation wọ́n ní ẹ̀gbọ́. Níbi tọ́rọ̀ dé dúró ẹgbẹ́ òṣèlú ti APC wọ́n ló ti ń ṣe lálàyé wípé níbi tọ́rọ̀ tó ti dé dúró báyìí bí a bá ní ọyẹ́ ẹ̀wọ̀ yàrá kan ẹ dánra wò ọyá ètò ìdìbò abẹ́nú kò sí ntọ́jà ẹ̀kan fọ́mọ òye kalẹ̀ o ẹni tá a nígbàgbọ́ nú ẹ̀ rẹ̀ ọyẹ jẹ́ àfakalẹ̀ o mọ́ ọ lọ tààrà ṣòṣe wọn ni rárá o ètò ìdìbò abẹ́nú wà fún gbogbo ipò pátá tí wọn bá fẹ́ díje jù nínú ẹgbẹ́ òṣèlú náà ṣùgbọ́n bu ọ̀rọ̀ dé dúró ilé ìgbìmọ̀ tí aṣojú ṣòfin kọ́ àwọn tí wọn bá fẹ́ díje tí wọn fẹ́ dánra wò fún yàn ètò ìdìbò abẹ́nú wọn ngbo ni o waye ti gomina ngbo ni o waye ti joba ipele ngbo ni o waye ti are ngbo ni o waye ti legbe ma sofin agba ngba o ni o waye gbogbo epata ni ko jo pakan agbo yebe si e ti gboyin laaro oni
1: to e je kemi o bere lati ile o tori won ni ile bayi na lati kwesho rode ipinle oyo ohun ni ma si ti bere pelu awon akori royin to wa lowo mi lo ro yi gomina seyi makinde o ti je ko di mimo o wi pe ibudu eto igbafe fun ekun iwo orun gusu ni ipinle oyo yo je o laipe laijina ibi to je wi pe gbogbo agbaye yo mo wa lati wa mo gba fe ohun na ni ipinle oyo je laipe gomina seyi makinde ohun lo so be iwe royin the punch lo si gbe ekun rere royin ohun
0: o da je ka pada sakata re orilede nigeria bola ahmed tinubu won ti se lalaye wi pe are ile yi o ati ogoro awon agbagba leka isejoba ni orilede nigeria o na ni ati se lalaye wi pe ajosepo to do moran o ti rese wale laarin orilede nigeria ati rwanda are rwanda na soro ni bo wa ni oro de duro te fu te doro yin ni egbo laaro oni
1: talk gege bi iroyin to nlewaju loju iwe iroyin the punch fun to oro yi woni ile ise dangote ebu ifopo na lo ti ko inawo si ajo elepo robi le yi eyin oni nnpc lati se afikun ipin re ni ebudo ifopo ti dangote woni be si ni ni arin osu meta pere na ni ebu ifopo ohun lo ti pese epo ele ti tonu re to le ni meta 3.2 trillion tonu ohun na ni won ni o ti da si oja o ni abele eyun ni lorilede nigeria o bo te ti le je wipe awon kudie kodie na lo nde ba ba se nko epo wole lati le okere latara wahala to nwaye latodo ile america ati ile iran ni orilede agbaye oni o anise ohun o gba inawo si eleyi ti ile ise nnpc to na sohun lati safikun ipin re ni ebu ifopo ohun o dangote ohun na lo so boy where you the punch lo gbe
0: o da je kemi o da yin pada o sori oro to ni se pelu minister nigba kan ri se igbagbe won ni babo ma bo ni oloniyan mama na o duro waro lakata ile ejo lori esun kan ti o fi kan wi pe o doworu owo kan ototo bilionu meta le ni ogbon ati milionu lona egberin won ni eje mo wi pe adajo ti dajo ko lo taratara o aso penpe lorun e ko kiri mole odun marun de ni ogorin eni o se be ti o faso penpe roku oba 75 years imprisonment
1: kin lo de o lagbara pupo
0: o lagbara po oda iyan na na fi mo pe a mo sora na nu be ba ti wa ni po e da kan tori olorun eniyan to fi eso laye o to nkan o
1: be ni
0: eyin ni e jara yin pa ke je kini yen ko mo se kini ko mo sise lo ko mo ro e ni da la ko ba gbogbo eyin te wa lori aga igbiga o a ni ko alatako lase lowo olorun
1: e
0: mo wa lohun o gbe yin lesi ohun o jin lesi ohun o ko ba yin ni eleda yin eleda aya yin yo ba yin se be yo se dajo fun ru eni be o abi bo ni
1: be ni iroyin eleyi ohun na lo nso wipe ajo isokan agbaye na lo tin so fun orilede nigeria wipe isele ikolu lati oju ofurufu ele to waye lori awon araalu oya ni papapa ebere si ni se iwadi re o ke si je ki gbogbo araye o gbo bo lo ti se sele bo lo se waye ikolu to wa lati oju ofurufu lori awon araalu tan sise jejeje e se iwadi ke je ka mo bi ta sise ti wa ke si je ka mo boya awon agbesumomi le da ina ya lara abi awon araalu ti o lese lorun iroyin na lo wa loju iwe kerinla iwe iroyin the punch
0: oda na eje ka wo wa o tori pe beyin agba ba ti ranti eyan ale ana itan fe bota won ni lamido nko babo babo ni yo loniyan ti sipaya erongba re pe ewo inu iberu bojo o lo won wa nje kini to fa iberu ati bojo o ni eje mo yi pe iwaju mi emi oju o lagbe awon agba agba egbe osilu pdp yi o lewu pupo pupo jo Nigeria nko wa ti orilede Germany won ni mejeje nko awon na ma tun wo yara kan ejiroro alalaafia ni o won ni are wa won gbera tan o di wo ni kigeri eh ipade alagbara o na la re lo kopa nbe nibo wa ni oro ye se tan lati le de duro se fute doro yin ni a o gbo yebe se ti gbo yin laaro oni
1: oda je ka lo si ipile osun won ni gomina ipile osun ademola adeleke na lo ti se ikilo wi pe e je ki alaafia ko joba o ni ilu ikirun o eke eyan kan tabi egbe kan ton korajopo ki won mo dumo huru bi ti wo mo mo alaafia ilu ikirun gomina ademola adeleke ohun na lo so be iwe royin the daily post ohun na lo gbe
0: o da je ka tun wo wa tori bi pe oro po laaro toni won ni eje ma pe bi aba wa sipinle oyo ti wa o egbe oselo ti APC awon agbagbe egbe oselo ohun ko won ni ati bata bombo laaro toni o eje nbo loro won lo fe de duro won ni gbo lo ntin ban ta nbe na ni pe e wo e ma sipo yi to eh e ma dan baru awon ipo yi o o gba ilana ifarabalẹ to gayata sugboda na nko won ni oko wa nko omo titi e na o na gbori wole eh omo na gba ticket onimbo ipinle delta alo na fe de asofin ni apa de yen ijoba ipinle odo ti e won lo hun pe ni pe edakun eja la fi ijoba eto ni bi abedun ti awaye hun e mo ba nkan je e mo ja e mo payan e mo da nkan ru ejo waye ni rowo ati erose ni ekun ebo legbe ma sofin agba nipele ti kanu nko won ni eje ma bi pe grand zero o na down ti e bi pe ewo ejo won ra che menu o ba gba foge oni brao eyin ti yin e se kini e ma ti owo e waju natasha nbo loro ti won na de duro iwe royin ko laaro eni o la se nko fun yin be eyin e ma wa fi fe se kini e ma je bo se nlo gan ni
1: rush rush e je ka sare lo sodo je si ka se pada wa ka pada de papapa
2: emi omo yin na ni o jali jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo maggi chicken flavor si oya especially celery
3: s e l a r r I e salary
2: ah boda mi especially no di salary oya lokun igbiyanju especially turmeric
4: t u r m e r I c turmeric
2: e kare pali ohun isebe maggi chicken flavor kan fun yin
3: ohun isebe maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
5: Olulufẹ mi, ṣo daju pe odi oju re tan?
6: Iyalẹnu wo le yi, bo lo n gbe mi lo?
5: Ati debẹ bayi o, oya ṣe oju re.
6: Kí ló dé tí a fi wà ní ilé ìtajà Sun King?
5: Nítorí pé Sun King ń ta àwọn smartphone tó dára jùlọ lórí ètò sanwó díẹ̀díẹ̀ tó rọrùn jù. Bóyá Samsung, Tecno tàbí Infinix, o lè ra èyíkéyìí tó o bá fẹ́ kí o sì sanwó rẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Ìyẹn ni mo ṣe gbé ẹ wá síbí o láti yan èyí tó fẹ́. Má ṣàlàyé o, èmi ní sanwó rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ni ra smartphone eléyìí tí o ti ń lára rẹ̀ kí o sì sanwó rẹ̀ díẹ̀díẹ̀ pẹ̀lú ètò Pay as you go ti Sun King. Wọlé sí ilé ìtajà Sun King èyíkéyìí káàkiri orílẹ̀-èdè yìí tàbí kí o bá Ava sọ̀rọ̀ lórí 0817 946 6478 láti gba tirẹ̀. Má gbàgbé o, òfin àti májẹ̀mú wà. Sun King, jẹ̀gbádùn náà gbà ló dé.
7: This Hajj, travel with your body and your heart. While your soul connects to faith, your signal connects through Airtel. From Mina to Arafat, share every sacred moment in real time. Don't just speak about your journey, show it. With Airtel roaming bundles, your calls, messages and data stay active so you stay connected in soul and signal. Dial *789# to subscribe before you travel. Airtel.
8: Is it okay to make fun of our tooth gap?

0: Come on, love
1: it. Come on, love it. Come on, love it. Come on, love it. Come on, love it. E kan ni omo Luabi o ni awa npe apa abi ti awa yi o e kan ni to nse yin lolufe je ni a n gbe yin gegege ko da feran yin a gbe yin gegege ju eyin lo e gbodo bo fo e 40 e ma lo si atelu jara ni ojo opo Facebook e lo se awari e ni tona / fm 105.5 e badon e like e love ni ke ma se atileyin fun wa bobo ojo opo apata ti e ba tin ba wa pade e ma tele wa nbe follow e eyin ofin ni anfani lati ma won ni kete tawon ti wa ba ngun atayelu jara necessary tele agbo oselu na lo fe poju ninu akosile awon aweroyin ojojumo ile wa to jade fun toni abi omo ogbomoso
0: be ni o
1: ohun lo poju ada na je ka tun wo wa ko mo dabi edeye sawon eyan rere ipinle Kwara won ni ati npe o wipe ni ipinle Kwara ba ye dakun ejowo jare ka won na se be ki won tawo gba alaafia won ni o wa to sibe un e ri oro to ni se pelu esin won ni egbara yin mora e je ki esin ko wa ninu iwa ti ise ko wa o e je kaluko ora mo ba esin ti e lo lai fa ija lai fa la lore lai fa ija tabi fa kaja bo ti nwo ke o kere omo nigba ti won tese owo iwaju won ni awon egbe kan lo bota bombo to je egbe odo eyin o ti ife lodun o ni pele Kwara bi abalo sapa gusu be Justin Kesi Arebola Amart na Boji CFR ni pe alaga egbe oselu ti APC won pe won won pe awon agbagbe egbe oselu pe dakun bi ati sumo odun egbe odun oko le meje e tepele mo fa awon eyan nilu nipinle Kwara e mo se wa si ti oda wa la le e gbara yin mora e mo wa su ti o ba nkan je e je ki alaafia ki o se be ki o ma tese owo iwaju ni won ni egbe oselu ti APC nkan na ni ati kede wi pe gbogbo eto to awon gbera to pelu eto idibo ti abenu e ri bayi bi awon ti omo dora wo gbowo awa na a fe lo sile gbomo ti asoju sofin won leyun oni won ko igbera tan eto o bere won ti se aware awon ojo won ti to kale gege bi ati sofin saju ojo kokan inu osu to je pe awon eto yo mo se be yo mo agbera ni oda ni won ba songun ori e nko e je ka to gbe yin de beyen won ni egbo ni bi oro de duro ba ori lede Nigeria o na ni ati nje ka ri gbo wipe ni osu meji la seyin o bitibiti bilionu meji o le ni adofa hey owo le okere dollars o bitibiti owo nu won ni eka idokoko wa idokowo ni ori lede Nigeria o sere be o se won sawon eyan ni jake jadu agba nla ye awon olùdókòwò le òkèrè nkan won ni asere bẹẹ lóòótọ won wọlé kanlẹ orílẹèdè nàìjíríà gbéra ọlọrun ṣeun adúpẹ lọwọ elédùà orókè fọtẹfọtẹ dọrọyìn ní òwúrọ òní àdìntú yóò gbòde kan ní gẹrẹgẹ ní aago mẹwàá bọ nù olúwa ṣeun àríbẹ kọlà òní ògbẹyìn débẹ ẹmẹńtẹ ní ẹgbàdùn ẹpọ aago méje ní àṣálẹ ìgbàgede òṣèlú pẹlú kunle ọmọ anífowóṣe olóòye oyome aago mẹta michael látúbọsùn lẹ pàdé talking point ọ̀nà lẹ́tọ̀ aago mẹsàn-án lówùrọ̀ làkọ̀tún ẹ ẹmọ retí ẹ láti àkàtàwà tí fúnṣẹ dọ̀rọ̀yìn a tó gbé wá fún yín títí ìgbà náà tọ́lá ní aládélájà ló kọ́ mi ẹ ṣe tẹ̀ǹtẹ̀ lè wà.
0: Temilade Aloko òun lèmi jẹ́ odigba kanna èrè o.
2: Alaba ni baba ori lori o ma je aji se bi oyo laari aji se bi oyo laari
3: o so mo jere iwa topolo lo nlo

0: Fala.
1: Epié.
0: Ô, Dó! Ô, Dó!
1: Epié.
0: Ô, Dó!
1: Moki, Gominawa. Ati, Gugwawata, Telewa, Leiwa, Sibi. Moki, Alaga, APM. Mo ki gbogbo wa o mo si fe ro wa ka feti sile ka le mu oro lo sile awon baba wa won ni bi eye ba se nfo la ma nso oku re ki lo sun wa de ikorita eta wa yi ti afini PDP
0: Sheriff
1: ati APM ki won pa ito won po soju kan ko le o ni nkan bi odun meta o le die iye kan wa tin se ijoba lowo lowo bayi o so fun gbogbo Nigeria ti o gbe kini wa wi pe ti won ba gbe fun o gbogbo nkan lo se yo se oro ina yo se oro epo gbogbo e pata lo se leri emi wa fe ki a ma fi okan wa gbogbo
0: alada mewa
1: gbogbo ti a fenu won se leri

Ebola bade iyan lo fa ti awon egbe yoku ti won fi wa se pade ni Ibadan nibi wi pe ka fi owo so wopo lati ri pe gbogbo aise dada ijoba yi o yi pada lodun ti nbo on tan se ni pe gbogbo egbe won pa wopo ki o le dara ki o le darun fun gbogbo mutumu wa ni orilede Nigeria mo afa ke mu eleyi lo sile

0: hakin pe to ka bo pada second ti omo lu abi
1: adupe
0: dan ko gbe royin na lagbede losun to ni o
1: oh my god
0: awa gbadura ni poro bi ekun bi ose bi adotan bi adanwo ikawo le ri fese jan le gbon mi loju poro
1: oluwa o
0: koni ko gun odo yin o
1: amen
0: be ko ni ka wa na
1: ami
0: ni kan ni omo lu abi
1: amen
0: dan ko gbe re iwe royin ko ni ka fi se akafe kogbon
1: be ni
0: awo o mu wa ke le didamu adugbo
1: rara o
0: ah mu wa ke le difiti na ti nu
1: ebi no no no no no
0: ah mu wa ke le mo fa togo ki aye o a mo wa ke fi se agbo fi kogbon ni
1: be ni
0: ke wa ko mo yin dara dara
1: e ko won o
0: tori pe omo so bayi
1: mo ko pongbo ba ye ni
0: pongbo ba ya re
1: o yes ke
0: omo ti o gboruko ebi wa gba goruko orilede nigeria ga
1: be ni
0: o le do fi jin ki wa o
1: ami o
0: e ro mo ti won mo toka si pe ko mo lo kirikiri
1: to
0: ko mo la bolongo
1: to
0: ah ko mo le lewe ran
1: obo
0: eledu adaku jowo jare mo fi sadanwo fe ni kokan wa
1: amen
0: ka bo wo fo fini tori pe gbanko gbin sele o
1: be ni
0: enikan awon kan lo mo
1: oh yes
0: e je pade ni atairu jara ni oju opo Facebook ni tona splash FM 105.5 Ibadan
1: yes
0: a like a love a share comment yin e je keyan o ma gbera tola ni aladelaja loruko mi ye royin ni awo kosere omo ton so ton so ton gburaye apero ere omo luabi one ori yin o wa mbe
1: o de nge atugbede losan to ni awon sele to ti sele lawon ha bi kan te na paja dele oke lohun eleyi ta fi ma nja yin laja tan ke le ba mo wi pe sele sele looto o tu ti gbina ya losan to ni o ikanni omo luabi la npe bi splash 105.5 fm ile fufu bala ofelele ni ilu ti ibadan eyin e wa nkan fidile ke gbo awon sele ohun bo se lo egbo ke fi kogbon egbo ke fi sodi won ara yin egbo ke le ba mo wi pe sele sele looto o egbo kẹlẹ pe awọn ọmọ yin lọtun ati lo si kẹsi kilọ fun wọn
0: be
1: wo ko tun wo bi o mo wuwo daran bo ba wuwo daran ofin lede wa Nigeria nko ina ni ko moju eni oda o yo se saka furufe eni be e to ba mu won odaran to yan laayo gbogbo awọn iroyin won awọn akori to ba gberu be lati kokko bere o opo bo ba doju ogbagadi gan e ma ni anfani lati mo fe ti yin ko yawo iroyin lo ro balejo nu iya Adini yin na ni o Aminat Adetun Badmus on loruko timi mo tela yin eleyi to se be ko mama o se dada
0: o da je ka lo sinu akore tori pe gbanko gbe o tun sele o e je lo si akata won ni ipile Zamfara o won ni gbanko gbe to waye nbe e je mo bi pe ileise eleto abo lorilede Nigeria lo ti kede e bayi
1: be
0: bi pe isele sele ni toto e je mo pe awon ara ilu ah won fara pa pupo pupo ju je ki lo fa sababi won ni oko ofurufu ni e pese eto abo a pese eto abo e je mo pe kini ohun o lo ya sibi ti won o lero ni o
1: ha
0: number 1 ni oro lo de duro ojuwe ikeje niyan iwe iroyin the nation
1: o da baba lo si oju iwe kerin iwe iroyin the punch eleyi to jade photo ni won ni awon ise olope eleyi ti nbe ni ipile Ondo ni amoti na wo ga awon american eleyi to je pe afurasí ni wọn o àwọn mẹrìnlélógún ni wọn afurasí ni wọn ǹjẹ́ bò ń tàwọn eléyìí wọn ni wọn rẹgbẹ́ olóríire lẹ́wọ̀n ò ṣe o ẹgbẹ́ ilé ìjọsìn ọmọ lẹ́yìn kristi wọn darapọ̀ mọ́ wọn
0: ẹgbẹ́
1: ọmọ mùsùlùmí wọn ọmọ darapọ̀ mọ́ wọn wọn níṣẹ́ rí àwọn eléyìí wọn wá kóra wọn jọ wọn ń ṣe ìfinimọlé ìyẹn nínú ẹgbẹ́ òkùnkùn bó gan lọ́wọ́ pálábá wọn ṣe wá ṣégi ẹ̀yìn ọmọ gbọ́ lọ́sàn-án tòní ṣe rí pé ó gbáńkọ́ ó sì ré gbì.
0: dáńkọ́ gbè mìíràn àjọ ndlea wọn ni ó ti bọ́ tàbọ̀ ń bọ̀ pẹ̀lú àjọṣepọ̀ àwọn iléeṣẹ́ elétò ààbò lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà o níbo ọ̀rọ̀ dé dúró wọn ni ẹ̀jẹ̀ mọ̀ wípé wọ́n kó wọn ó di bárá ó di wọ̀ lágọ̀dọ̀ òfin ni ǹjẹ́ ń bo ni ọ̀rọ̀ dé dúró wọn ni ẹjẹ mọ wípé owó bàǹtù bàǹtù ètò tó bílíọnù 24 ó lé mílíọnù lọnà 1,000,000 èjìgbà ń bùnú kí ni tí wọn gbé kí ni ó rù kí ni ó sọ níbo wọn ti ń bọ kí ló ní í ṣe pẹlú ilẹ canada
1: ó yẹ ká mọ
0: nígbà bá dé àárín gbogbo nǹkan gbàǹkọ gbé
1: ó dáa tó bá níbẹ̀ wá já fẹsẹ̀ kan yà ní ìpínlẹ̀ delta gbàǹkọ gbé kan mọ̀ fojúbàdé ń bẹ̀
0: o
1: wọ́n ní dẹ́rẹ́bà kan eléyìí tí ọ̀gá rẹ̀ gbà á pé máa wà mí o gbogbo bí mo bá fẹ́ mọ́ lọ a fẹ́ lọ bí a fẹ́ lọ ọ̀hún kí wàhálà ọmọ pọ̀ wọ́n ní ẹ̀gbà gẹ́gẹ́ bí dẹ́rẹ́bà láti máa wà wọ́n o wọ́n ní ìjẹ́jẹ́mọ̀ wípé ó ṣekú pa ọ̀gá rẹ̀ tó gbà síṣẹ́ bíṣọ̀bù oní bíṣọ̀bù o wa gbe oko un ko ni ipinle delta o gbe lo si ipinle anambra bo lowo palaba re se sege o eni eleni oniyan loniyan to gbe mi lenu re bo lo se pa gbankan gbe imo tun re e gbo un lo san tun ni
0: ha olagbara pupo ko lo nko saanu fun wa ni
1: o olagbara
0: o da je ka tun gbera tan ka wo wa o tori pe gbankan gbe le Wani idi are eko nipa imo ijile nipa igbe aye ti emi woni o se pataki lori owo ta wa bayi o ejambu oro wa deduro woni are orilede America Donald Trump baba ti salaye bi pe iran lowo orilede China o se pataki bayi o lori ogun tin lo lowo ni orilede Iran number 1 ni oro deduro danko gbe miran niyan egbo
1: O de ja lo si ipinle kan ile ta mo si ipinle Ondo gbankogbe o mo sele nbe won ni ile ise olopa ile ti nbe ni ipinle na won ni mo ti ri oku awon eyan meji kan o won ni oku awon eyan meji ohun inu gbo kan o na ni won ti ri won iche iwadi ti won se kini to safun eku eleyi to ran won lorun are mo bo nibo ni se iwadi ongan wa de duro awon eyan lagbegbe bi ti isele ti waye kini gbolohun tin bode lenu won gbankogbe to mo gboju mi loju eni ni e gbohun lo so toni
0: wa yoda e je ka tun lo sinu gbankogbe miran le tin salaye yanya ni waju adajo pe oluwa mi emi o je bi pelu atotonu to polopolopo
1: okay
0: je kini to fa sababe won ni ameni eleni oniyan loniyan o di duro waro waro ni waju adajo esun ti o fi kan na ni bi pe o soro edidamu adugbo Onda leru ajaka okole ye kojara yo simi ara adugbo gan won o loju orun o ke wa ni gbolohun to bode lenu re na gbankogbe onture fun ti osan oni
1: o da dokita ni mosigoyinbo kan ele to je pe omilede wa nigeria ni sugbon sa ile america na lo fi se bugbe o lenu lolo to wale won ni jejemo pe ori koyo o lowo awon omo wale yabo eku kan e ti an fe ran lorun are mo bo nje mo lo je won ni jejemo pe dunu mo bu mo ni iro buku iro fufu balawo na ni pa mo o le ti an se lalaye pe oji iyangbe ni awon omo gboro ti won gbo e oji iyangbe na won ene na ba duro tan lati lu laluki ki won se be egbe mi lenu re bo lori se wa koyo ile ise olopa ni ipinle oyo ni ilu ibadan ti ani ahin se won ti gbo soro ohun kini gbolohun to bode lenu won dokita ni mo se gun ohun eleyi ti ori koyo kini gbolohun to bode lenu re eyan mo gbo losan toni abe ri po gbanko ni o si re gbi
0: Onda na eje ka tun wo wa lowo lowo baye won ni eje mo pe are orilede America Donald Trump onare babon babo ni oloniyan le to je pe ile kan ajosepo laarin orilede America ati le China o si le gbayawo o da ipade ijiroro kini kaabo re we je we mu niyan
1: olo
0: olo lelerin dodo nu
1: gilas o iwo ti duro tan ni
0: duro pa be o ga o ga eyo ba ani ka mo fun yin
1: awo sorogun a ba se po la jobara wa se
0: ajo se da o se
1: pa ipade ohun to fe dale lori nu
0: be ni are won na si duro tan
1: o duro tan
0: abe ni o no o re ni o se dada
1: o duro tan
0: o gbare Trump la ni juwa da ijiroro niyan
1: be ni o
0: olohun oba yo je ki o yori sibite gbogbo agbaye fe
1: ami o
0: o tan na ni kala afia ko joba
1: be ni
0: wo yo da bala ikeji re ka tun gbe yi wa si orilede ti Nigeria won ni ejemo bi pe esele gbanko gbe yi o orilede Nigeria lo n padana bilionu 2 laabo eyan 12.5 billion naira Wani owo bantu bantu eleyi ta kede ese ti gboyin un. Eje mo pe padanu owo un. Eh lori ape ape ape ape. Enyo won ni be ni kini ohun. O begbe wole gbogbo awon suta tin gbegbe un jade. Kini to fa akude wo ni nba kakansire ni loju opo. E kansire ni ti ayelujara bayi. Won ni baba ko odun marun seyin ni o. Orilede padanu owo bantu bantu na. Ah opo die o. Ewe royin lo gbe. Agbon yebe se ti gbon yin losun oni
1: o da to ba di be wa ja fese kan ya lodo won ni ipinle osun won ni ijajako akata omo bele laarin awon osise olopa ati awon akeko ni ipinle osun nje kini to fa lobolobo lo to bele laarin awon mejeje won ni awon akeko ye okan lara won na lo dagbere faye podigbo se oro ohun gan na lo bi wahala laarin awon osise olopa ati awon akeko na bo gan lo se wa sele eyin o mo gbo losan toni ba koko re ba ti ta mo se ye iroyin won ni awon olokada ile ta won be ni ipini ogun ti won na ba bode won se iwode iwode ohun o po logun logun logbon logbon legbe legbe ni adira won jo o wa be si se lalaye pe e wo owo saba mu nje ngba lowo awon o ti poju awon to je wi pe awon omo gboro la won na owo ti ngba lowo awon o ti poju babude work monkey de chop o loro ohun da o sise wa lorun ti sise awon ti o jere la boji bo gan loro ohun se wa lo ni ipini ogun ijoba won be se ti ba won dasi
0: gbankogbe
1: to ye ke tun gbo niyan o e gbo loso toni
0: o na gbankogbe miran tun bo tabombo won ni eje mo yi pe ipe kan gori ta bile ile ejo leyin ton pepe edapo oluwa mi o ejo ti won pe ye edanu to mi ti ke o won ile ejo mo gbo oro atotonu na o dejo ounu o nje kini to fa sababi eyin agbejoro ona wo lo gba te kan yin eyin o baun okan awo gede ngbe abala ikeji bayi won ni ejo mo wi pe agbarujopo awon egbe toni le ise ton pese ohun elo ni orilede Nigeria won ni kaluku won na bota awon na se alaye wi pe ba ba ni awo wa e ri lana won gogo ati ele to gori owo ori won ni eleyi oba ibi to lagbara obo si akata ti won na oro bota nbe ni ewe iroyin the nation lo gbe agbon yebe o se ti gbo yin losan oni
1: o da ni ipinle kano won ni enikan ile to je pe eja tita lo yan laayo ti nta o ati awon obirin meji mi won ni emo ti mu won o nje kini ti won se gan won ni se ri awon meteta iwa ko to kan o na ni eni o nti akata won jade o ki wa ni iwa ko to awon
0: an
1: wo gan ni emu won ni ipinle kano nibo wa loro won de duro
0: ba
1: ko gbe to ye ke gbo niyan e gbo losan tuni
0: o de je ka tun lo si abala ikeji oro ta tun mu wa won ni eje mo ye pe agbarijopo awon to je pe oko owo won ni won mo keru lati le okere wole si orilede Nigeria
1: won
0: ni kaluku won fara ki o
1: ki won wi
0: pe gbo a ni gba ele owo ori yi awo ni gba o ba ba ti keru wole afi ko wa dowo gamasan gamasan gamasan won na na bota ni o won binu tan won lawon o se npe ewe iroyin gbe gbankogbe miran na egbo losun oni
1: o da gbankogbe kan tun leleyi nibi ti awon obirin ogunlogo won logun logun logbon logbon legberun legberun o na ni akora won bode o lati ifeso wa po ire wole de ifeso kan imowo nla gbogbo awon eleyi ijoba abile ikorodu ni wa nipinle Eko won lojo segun Tuesday kaluku ba roro moya won wegele won so ipelele kaluku wa gbe akole dani pe ae ati je okuku birimu birimu
0: aje o
1: na la won ma wa won ni awon le ise apina e ti nbe ni korodu won ko won o mo na de o ose melo osu melo ojo melo odun melo ni won ofi nina lodo won eyo mo ti gbo losan toni abe ri po gba nkan ni o si re gbi
0: o da na gba nkan gbe eye ka tun fi le lori lowo bele njogan won ni egbo bayi bi o oga agba eyan fun le se olopa ni ipinle Ogun o ti pase pe iwadi alagbara ejo bere papapa e ri akeko omo olomo e to je wi pe osise leto abo olopa kan o o didun du fun be lo ka ba na omo olomo ni gboro aye o ni e lo wadi e iwadi ti gbina ya o nibo lo ro de duro nibo ni sele ti sele
1: gbogbo
0: e le gbodo gbo tori pe gba nko gbe ka lo seka ikede
1: ati ipolowo ọjà bẹẹ ni ọdẹsimomo ló wà
0: nbẹ àgbà wọn bẹẹ
1: ọmọ ẹ náà
0: ọfẹ pin owó fún yín
1: má bínú orí rẹ o
0: ẹjẹ lọ o ìkẹta ni àbábì kan yìí
1: tó o ṣe é ṣe kó dàbí kan yìí.
2: Yes, so this is Jolly Johnny on the streets. How well do you know Maggi chicken flavor? Oh yeah, spell celery.
3: S-E-L-A-R-I-E. Celery.
2: Bros, you want to turn to salary? Okay, spell turmeric.
4: T-U-R-M-E-R-I-C.
2: Yes, so
4: turmeric.
2: Correct. One carton of Maggi chicken flavor for you.
5: Maggi chicken flavor with onions, celery, and turmeric. My game changer.
6: This Hajj, travel with your body and your heart. While your soul connects to faith, your signal connects through Airtel. From Mina to Arafat, share every sacred moment in real time. Don't just speak about your journey, show it. With Airtel roaming bundles, your calls, messages and data stay active so you stay connected in soul and signal. Dial *789# to subscribe before you travel. Airtel.
4: Wow! Ewa jadun itowo didara ti new Bobo 100. Bobo 100 ni wara miran ti nbe ninu igo ni milimita 210 ti o si kun fofo pelu vitamin C, PHA ni eyi ti ma mu opolo ji pepe ti o si tun se ara lore o tobi si o dun lenu be lo tun ki popopo Bobo 100 asara lore didara fun ogbe re.
7: Is it okay to make fun of our tooth gap? Let's have a talk.

0: bo le ti wa te kora yin joba yi won ni ndaun pe aye la won o aye la won o ah aye bi ti bo won ni jeje mo pe kiko ti han ko won yen ni ojo eku sunday nibi te tin se ifinimole awon omo egbe tutun eleyi ti won sese kojo jimo en to tesiwaju nu awon oro eleyi to gbe kale pe ewo ogba ti oro won de ti gbo ile ise olopa o na ni awon eka e to ngbogun ti awon iwo omo elegbe okukun yi won gbera so o leyi ti won si lo sibi ti ekora awon jo si iyen ni ojo kewa osu karun odun 2026 awa nu eye o tesiwaju nu awon alaye leyi to se o pe ewo gbogbo patapata bi e ti kora awon jeun awon ti an wa lati ipile Ondo won be nbe awon ti an wa lati ipile Ebomi won be nbe ti gbogbo won wa kora awon jo ti en se ifinimole fun awon omo egbe tutun omo elegbe okoko tutun e te sese kora awon jo o wa se lalaye gege bi agbon so fun ile ise olopa nipinle na oni ewo awon wari tan seun o ti fihan pe awon eleyi kikora awon jo ti en kora awon jo won tun fe so won di kanan jagban ni si ara won lorun ni ipile Ondo ni oni se wari o kiko tan ti ko won baye ise iwadi tun te sowo waju le to je pe awon tesi waju ninu ise takuntakun lati daju pe alaafia ati eto abo to fese mule o njoba si waju si ni ni ipile Ondo ni ipile Ondo ile ise olopa ile to wa nbe o na ni emo ti nawo ga awon mele ni ogun kan o e to je pe nibi ifele mole omo elegbe okutu tutu ayanran nibe gan oni won ti ko won
1: oda eje ka wa lo taratara sori ipejo kan eleye to gore tabile ile ejo giga ti joba apapo ile yi to sengere solululeyi ti se Abuja o won ni ile ejo lo ti da ipe kan eleyi to je wipe awon egbe kan to je ti awon osise pataki leka eto idajo Nigeria ona ni abota eyun egbe to npe fun awon ilana igbelaruge epo awon adajo ati awon agbejoro lawujo wa ni orilede Nigeria won ni ejema yi pe omowe eyun to ni jeje o na lo lo siwaju ile ejo na len to nbere wi pe edakun ejo jare o ejema yi pe epo ta mo won si tele oruko ta mo daju ma awon agbejoro agba o na ni senior advocate of Nigeria ti amo si san ejo wo jare o eje ka wa fi mi igbalegbe ta ba so pe edakun oruko epo nka o ko mo je bi blue silk won ni ile ejo da mi pe rara e ta ti mo o nla mo e ta ti npe un o na ni koko na nko ko mo wa be e ri awon aba mi te gbe wa si ore tabili nko won ni ile ejo o se be o yi dano tiketi goni sugba abala ikeji oro won michael ola tun bo sun wole de o fa fa gba nko gbi da nko gbi mi eleyi o na ni je ka tun wa ri gbo bi pe isele miran o bi a ba so pe gba nko gbe da nko gbe o lo taratara eyan si apa ti arewa o won ni agbegbe kan be ti an pe ni guanzo won ni guanzo ta so npa re yun apa arewa ti ipinle ti kano won ni ejema pe awon agbagba ni apa ebe kaluku won o na ni asere be to si je pe won lo re ba guanzo pe dakun eyan egbori wale e je ki bara o e je ko won se be ko mo na ayo selu lo won ni ejema pe isiporopo won ati juwale fun enikeji un ona lo waye ni ekun to je pe won ti yan awon eyan sowo se legbe ma sofin ni ekun se ariwa ipinle Kano saaju eto idibo gbogbo ti o waye ni odun egbewo odun oko le meje eyan odun 2027 nigba ti won se atotonu ohun si owo iwaju won ni enikan to je pe a ti lo download gege bi minister keji eyan fun oro ilegbe lawujo wa Abdullahi Tijani won ni oro ti an so nipa re yi un o mu ko fi owo bawe ko si gba be bi pe ewo oda ko si wahala o e ri ni papa ndije dupo lati ma lo si legbumo ti asofin agba ile ye ohun juwole se ware en to je igba keje eyan fu are legbumo ti asofin agba nle Nigeria eyan Ibrahim Jibril o se kini o ngba fun lati ma tesi owo iwaju won ni awon yan lagbo oselu o awon kan gbo suba kare fun pe eh o sere be be lomo okunrin se o sere be so be awon egun mi so pe aha eledu amoja to gun enike eni ba loju omo le joba nle baba re ke o won ni oro yen o gbe awon to se da in to se oda wa gbanko bi
0: o da to ba ri be wa ja fese kan ya ni ipinle Delta koda oro hun tun kan won ni ipinle Anambra o won ni enikan eleyi to je pe osise lo je koda osise to jeun direba lo je o ni fun alufaa ile ijosin ti End Reconciliation Ministry ile to wa nilu Asapa ni ipinle Delta won ni ijejemo ipe dereba wako yi o mo se begbe mi lenu oga re ile ti se bishop ni fun ile ijosin ta peke lo ko re tan won leyin to gbe mi lenu alufaa jo na tan o wa salo pelu oko ayokele yen Toyota Prado ile to je ti oga re won ni arakunrin ohun ile to ti ti afurasi bayi lakata ile ise olopa o na ni mo se lalaye o pe won ni foruko re si gboro aye nitori pe iwadi si n lo lowo lori arakunrin na won ni kesi mo wo arakunrin to gbe mi lenu oga re yi ko da se ohun se ohun atawon karamba ni eda kan ile to je pe iku beri ni won o na ni won se be gbe mi lenu eni eleni won le to se be gbe mi lenu oga re tan o wa gbe oko Toyota Prado re o gbe lo si ipinle Anambra won ni jeje mo pe aten to fe roko lowo e aton to gboko wa an mejeji bayo won ti wa lakata ile ise olopa e wa ja lo so de ni ti se commissioner fun ile ise olopa ni ipinle Anambra eyan ikoye orotugu nigba to won mo yojo ran sita nigba to n ba won ninu yin soro yen nilu oka lana ti se joru weze ni o onise ri gbogbo enikeni ta ba gba ko ma ba wa sise yo ma ba wa danu nje enu le ni o fe mo tunu le se o fe je leba ti o ma wa oko wa e ja ri daju pe gbogbo awon eyan won yi la mo won diju diju a mo won mo ebi won ko to di wipe a gbaru fe won sise o onise ri opolopo awon isele kan le to ma nwaye bi gba kan gbi bi iru eyi awon ti an je osise ti awon eyan gba sise awon na gan ni won se kupa awon oga won nigba ti o tesiwaju na awon rele to gbe kale o oni e ma wo lu dereba ti nwa bishop yi o lo gbe bishop ko le oni bi ti won lo kaka ko dari oko bishop gba bi ti won lo o dari oko bishop gbagbo mi le to je pe awon ti a gbe mi lenu bishop lo lo re gbe bishop ba o le ti a gbe mi lenu bishop to o wa dari oko nko gba ibomi lo o ni ope lo pe awon ise olopa eleyi ti a mo tete dide si isele pajawiri o na ni e se be se awari oko ohun eleyi to ti gbe lo si ipinle Anambra won lasiko gba ti n se idunadura lowo pelu eni to fe ra oko lowo re lasiko gba na gan o na ni won de ba nbe le ti won si so fun o pe oko to n se idunadura re yi se wo lo ni oko to fe ta yi se wo lo ni eni to loko yi bishop ni o so mo bishop won ni gbogbo obere ti won bi kana bo ni wo bi korongo ile to ti wa nu denge won ni wa gbe lapa iyagi lati ipinle Anambra won da pada wa si ipinle Delta nibi to ti wi wa labi iwe iroyin punch lo gbe loni oba to ni wa moje lowo fowo ra ku o gbogbo awon eyan kan le ta mo gba ti o mo ba wa sise se won ni omo lu abi mo se won ni oniwo daran eleyi to se be gbe mi lenu wa iwe iroyin punch lo gbe losan toni gbankogbi loda lori tabili ti wa
2: Yes, so this is Jolly Johnny on the streets. How well do you know Maggi chicken flavor? Oh yeah, spell celery.
3: S-E-L-A-R-I-E. Celery.
2: Bros, you want to turn to salary? Okay, spell turmeric.
4: T-U-R-M-E-R-I-C.
2: Yes, so
4: turmeric.
2: Correct. One carton of Maggi chicken flavor for you.
5: Maggi chicken flavor with onions, celery, and turmeric. My game changer.
6: Flash FM Media Academy. Níbẹ̀ làwọn ènìyàn ti ń fi igbá bu omi ẹ̀kọ́ ètò ìròyìn sórí. Àtàǹbá gidigba sókè téńté nínú ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ pẹ̀lú ìkọ́ṣẹ́mọṣẹ́ àti ìwà ọmọlúàbí. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde wa ni wọ́n ti di ogún ìní rere nínú iṣẹ́ ìròyìn káàkiri àgbáńlá ayé.
7: Ẹyin tèmi báwo ni o ṣe wa?
8: Orúkọ tèmi ni Rotimi ọmọ òjò mo láyọ̀ láti jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tó gba Splash FM Media Academy kọjá báwo lo kọ́ wa ṣe ń ṣe fún wa láwọn náà ṣe fúnra wa.
9: Orúkọ tèmi ni Sarah Adédokun inú mi dùn láti jẹ́ ọ̀kan lára ọmọ ilé ẹ̀kọ́ Splash FM Media Academy níbẹ̀ ni wọ́n sì ti kọ́ mi bí èèyàn ṣe ń di ògbóǹtarìgì agbóhùnsáfẹ́fẹ́.
10: Babatunde Ajayi ló kọ mi. Mo jẹ́ ọ̀kan lára àwọn akẹ́kọ̀ọ́ Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ ni wọ́n ti sọ ẹ̀bùn kékeré mi ni ńlá mọ́ mi lọ́wọ́.
11: Tó ṣe máa jẹ́ nìyẹn, ó dẹ̀ ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Gbọ́n mi, má jẹ́ kí ẹ̀bùn tí Elédùmarè jìnkí fún ọ kúkú mọ́ nínú. Gbéralẹ̀ máa bọ̀ wá sí Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ la ó ti gbẹ́nu yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ tá a sì máa tún ẹrọ dáadáa. láàrin ọ̀sẹ̀ mẹ́wàá gbáko wọn á kọ́ ẹ bó ṣe lè di ògbóǹtarìgì agbóhùnsáfẹ́fẹ́. Ó yà tètè wá gba fọ́ọ̀mù tiẹ̀ lónìí ní Flash FM Media Academy ilé funfun Báláú fẹ́lẹ̀lẹ̀ nílùú Ìbàdàn ni wọ́n lẹ̀kọ́ ẹ̀ sí. Pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀
4: 0807-112-4000 0807-112-4000.
11: Flash FM Media Academy ti ṣe ìgbélárugẹ fún ìwà ọmọlúàbí nínú iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́.
12: I still dey thank God and our new health center staff. Me and my baby dey strong and fine.
13: Precious, last time they tell me say you wan born. I think say they go still send you go general hospital like before.
12: Everything wey I need dey our health center. The nurse talk say, "Madam, relax. We go take care of you. I no buy single drugs outside."
13: You mean say they even get bed?
12: Yes, now clean delivery room, kind nurses, and all the medicine dey ready. Government don't really dey try.
13: I go go tell my sister. May she go register for her own antenatal too.
12: Even Uncle Neta said
13: me.
14: Yes, so government, they bring all our health centers back to life. They train health workers, provide medicine, and make life better for all our mothers and pikin them. Waiting you they wait for? They like precious. Know your health center. Trust your health center. Go health center where near you pass.
15: This message now from the National Primary Healthcare Development Agency, NPHCDA.
16: With love from Power Oil, from sizzling pans to winning plates, MasterChef Nigeria is here. Watch as Nigeria's finest home cooks battle it out. Don't miss this moment. Watch now every Sunday at 7 p.m. on DSTV channel 151 and 154. Power Oil, headline sponsor of MasterChef Nigeria.
17: Power Oil, hey, Power Oil.
18: Ọlọ́run tó dá àwọn òkè ìgbà ni tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ọwọ́ agbára. Ó tún ti dé o. Májẹ̀mú tó fi sọ̀kalẹ̀ sórí òkè ẹ̀rí Májẹ̀mú àánú wà. Kò yí padà. Afẹ́fẹ́ àánú ti ń fẹ́. Nínú àdúrà orí òkè tó ń bí ìyanu ńlá fún tọkùnrin tóbìnrin tọmọdé àtàgbà. Lọ́jọ́jọ́ Friday, láago mẹ́sàn-án àárọ̀ sáago méjìlá ọ̀sán, orí òkè ẹ̀rí Májẹ̀mú àánú Elébòlò, Asulẹ̀ Tipa Garage Bus Stop, Off Akala Way New Garage Ibadan. Join us this Friday for a great encounter with Prophet E.A. Adiago and other ministers of gospel. Fún ẹ̀bi àdúrà, ẹ máa pe 0808 09090 43. Àṣẹ wòlíì wà síbẹ̀. Gbogbo

0: One reason why Timbaland fan at the Gomina Ipinle Oyo eto ni kaluku yoruba a ni fe to enikan kan dun. Critical principles of governance is openness.
1: Akakoyawo.
0: Accountability. Bawo ni eto ani x naira la fe na bawo la se na tori pe nto wa nle o kari le o le kari le o le kari oko. So an gege bi adari idi to fe ri aborere je te mo so fun yin ni gba kan te ba wo to fe ra borere je leyin wa ola e wo oselu aya won baba wa wo lowo a baba ala madishina a won so free education a so ile arifa gbogbo won kan yen ti won ba ni ifokansin ti won ba ni emi ise dada opolopo awon eyan wa ti won kawe loni won ni le kawe
1: ti won si janfani eto ekofe
0: ti won si janfani eto ekofe e je kin tu gbe yin si waju die si
1: oya
0: mo ti odun kan mo nlo si school laaro lati ile wa ni sale bode mo nlo sapata secondary school mo wa ngba yen mi wa aro ojo yen ora bi ko si change ti ma fi wo ko di school
1: okay
0: mo wa ni lati fese sade style pe secondary school wa yen fe mo foge gbe pe de rin die and all of that so ba ti o fi dosan ojo yen won ti send owo semi ni school lati fi wale
1: pada
0: o ki ni kan so si mi lori laaro ojo yen pe ki lo de ti o si shuttle bus ta fi le gbe awon mo school
1: okay
0: so it's part of bachelor improve education wa tabala ni classroom tabala agba teacher and sanwo teacher to mo wa school nko
1: yara keko sofo
0: yara keko sofo so awon kan kan yen lo to pe asoro transformation le kan
1: yeah
0: bawo la se gbe koja abi to wa yi nta pe ni gbega ni yen to lo yinbo pe ni advancement
1: ada eje ki won pada si akata on to ni se pelu ipalemo eto idibo abenu fegbe yin tin se apc se ela foju sun wi pe oro yi si akata ti yin na pelu bo se nlo yi se lo to ni eto idibo abenu o si waye abi kini nti awo wi pe won le se ninu egbe oselu apc ti o fi le mu alaafia wa yala fun gbogbogun yo wu to ba nbinu wi pe okay eja dale ka jo tan sa pelu alaafia be tin paruo alaafia kan mo faja
0: ka won baba egbe na o si mo je oja ko mo egbe o mo faja ki baba egbe o mo je oja o tori pe yoruba bo won pe agbaki wa loja
1: ko re won tutun wo sawon agbagbe egbe nu egbe won se dada
0: awon agbagbe ninu egbe won se nti o ye kun se gege bi agbagbe amo awon eyan ta oro eyan kan wa ti won daru lati ta be ni and ta ba de pupo nu won le mo ni card egbe amo nitori interest kan abi keji so an ta won agbagbe ti won ba gbaru nkan be laye itumo e ni pe idibo to nbo you affected to what is affected egbe o le affect arewa ta ba si so pa nife si arewa Shoaibu Bola Ahmed Tinubu looto tori pe ibo to fe jade ni ipinle Oyo o se pataki si arewa lati pada se elekeji
1: o se pataki si are Bola Tinubu
0: na o se pataki si are Bola Tinubu ibo Oyo state ni southwest o se pataki that is the more reason why to je pa awon agbegbe wa won gbodo fura o won si gbodo sora lati je pe ka mo yin enikan ni pe
1: iposin
0: e je ka ko gbogbo omo egbe mara todi nto n sele leni
1: se ti an ba dale ti tun sa leyin kan emi kan awon ara ile o ti gbo wa bayi leyin kan emi kan se ti egbe ba dale ti tun sa tan ni order o gbogbo yin e bo ri papa se e jade be emi yin si gbe
0: emi mi gbe tori mo mura mo si ti dira mo mura tan mo ready gan
1: e dira
0: mo dira
1: e je ki n deka pelu oja.
2: Boya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo don't land o.
3: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.

0: follow all the action as all the whole football league they end. Who go win the title for Premier League, La Liga and Serie A? Live only for SuperSport on Top GoTV. Reconnect today. GoTV. Love it.
1: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
2: s e l a r r I e celery
1: ah boda mi espelli espelli no di celery oya lokun igbiyanju espelli turmeric
3: t u r n e r I c turmeric
1: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
2: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo.
4: Flash FM 105.5.
5: Mo kin kaabo pada si itesiwaju eti ogbagede oselu alejo mi si wa ninu ile agbara pelu mi honorable Dr. Usman Ololade Bakari ti opo eyan to ma si igbega Oyo awon na ni alejo mi lale ninu nti mo fe bere eti senu foro eti so awon eyan le ti e ma bere pa omo bo gan ni mi Ololade Bakari somo badan ni ogbomo so ni sakini abibo sugbon nu oro yin e ti so pe isare bodi nbe
6: beni omo badan mi ta bi ni lu badan to gbe lu badan to mu mi badan tin je won badan
5: tin tun je won badan lo lo bayi
6: to si ni lakai omo badan
5: to tun lakai omo badan o ti aye ibadan enu ibadan gbo sasasa ni
6: ibadan ni mi
5: ina ni mo tin so be na 0706949 3000 ati 0701447570 our number ti fi bawa soro lale oni o na lele ṣugbọn ko to di wipe ma gba awon ipin loloko ojo kan ti o ma wole 0706949 3000 ati 0701447570 hello
7: hello lotu
5: e ma kale sa
7: Oladi Oloye Sulaiman Olade Popolani wa
5: e ma ṣeun ga sa e ba mi ge pe Hello, hello, mi to wa loju po lapa bi. Hello. Hello. Ipe jara won ni o, ipe jara won. Okay. Ajan to wa nto wa loju opo bi. Hello.
8: Ebe kale peto.
5: Yes sir.
8: E ku to ko ni mo ki alejo wa.
5: E seun.
8: Irungba yin Olorun o mo se.
5: Amen.
8: E so pe omo Ibadan ni.
5: Bẹ́ẹ̀ni.
8: Ẹ dákun ìpele wọ́ọ̀dù yín ní ìsàlẹ̀ bòdì.
5: Ward 4 ni.
8: Bá gbìyànjú ọ̀rọ̀ ẹnu yín dá ọ̀sùnmọ́ ẹ̀gbìyànjú ẹ ṣiṣẹ́ ilé dáadáa. Tẹ̀lé ẹ jẹ́ wọ́n mọ̀ yín nílé dáadáa. Kì í ṣe àdúgbò yín nìkan. Òun lẹ̀ fẹ́ dìbò ẹ̀gbìyànjú ẹ ṣiṣẹ́ ilé dáadáa. Gbogbo àdúgbò òkúdé yẹn. Ẹ jẹ́ wọ́n mọ̀ yín. Ọlọ́run ó jẹ́ kí ló gba yín ọjọ́.
5: Àmì. Ẹ ṣeun. Ẹ jẹ́ tún gba ìpè kan sí lápá bí. Hello.
7: Ẹ kalẹ̀ kwetu.
5: Yes sir. Ẹ kalẹ̀ o.
7: Mo kí ẹni àlejò wa tẹ gbé wá.
5: Ẹ ṣe wọ́n jẹ́ o.
7: Ìbéèrè yóò pọ̀ kí ni wọ́n ní fún àwọn àkàndá tọ́lọ́ máa gbé wọn débẹ̀. Kí ni wọ́n fẹ́ ṣe fún àwọn àkàndá ní programu.
5: Kí ni tí ẹni lọ́kàn lẹ̀ fún àwọn àkàndá tó jẹ́ àwọn àkàndá ẹ̀dá?
6: Àkàndá ẹ̀dá.
5: Mm.
6: Ẹ ṣe mo dúpẹ́. Àkọ́kọ́, n tí one of the pillars awon kan ta gbe lowo is empowerment. Bawo la se ro awon eyan wa lagbara yato si pe oro eto eko ati oro ilera. Empowerment yen o je wa logun gan papa julo ise owo ni ise opo gbogbo nti n pe ni ise teyan fi le daduro
5: laye ara re
6: papa julo so a wa la nkan ta mojuto lagbara Olorun
5: question kan ti mo wa fe bi ta fi kadi ibere nle ni wi pe ti abawo wi pe bayi ni o jasi to ba pada jasi ba mi kini position yin o pada ma je ninu egbe to je te egbe oselu ti APC te wa
6: mo ti so siwaju ma tun to so pe I'm a party man and gbogbo bi to ba re o jasi ma do ninu egbe a de jo se ba si se to yen we to ba jasi lowo a jo tuko yen
5: e jo tuko
6: a jo tuko ti a fi gbe ipinle Oyo ga tori pe it's not about me ke se pe n para mi agenda ti mo gbe dani erungba mi is bawo ni ipinle Oyo bawo ni eni ko kan ge gbon se bere gbogbo en to wa ni ipinle Ojo mo ipinle Oyo ate tun gbe ipinle Oyo bawo ni won o se je nkan ti won le mo gbe nkan se nkan daada se ti won le mo lo bo n ta pe ni igbega ni igbe an igbega eni ko kan wa o na ni igbega ipinle wa so ta ni fi eni kankan seyin a pada idani o ati everybody lo ni la ni problem la agenda fun and blueprint wa every day la improve ta se go back to am on vele
5: la pa lo e se ko e je ngba ipe kan si e je ngba ipe kan si hello
9: ah god bless you for taking
5: amen
9: I just stand up for this very man. I pray that the Lord will give him his heart desire.
5: Amen.
9: Come convincingly. Oh, please, I want to pray. I want to beg Lord APC that they should think very twice and think well so that what happened to them in 2019 and 2023 will not happen. There is handwriting on the wall already. Let them take note of this. God bless you.
5: Thank you so much, sir. Eshunga dupe. Ah, o wini ka jeran pe leno sugbon fona fun oje. Lojo po Facebook Adekole Adebayo Eshunga. Adewumi Kazim Adikaz. Ah, Adebayo Timileyin T Money. Anjorin lati Ifaki Ekiti. Eyin na Eshunga pupo. Gbogbo eyin ti alanfani lati jo wa lori eto lale oni Eshun. Honorable Dr. Usman Ololade Bakari. Eshun kuko ta pe yin lori eto lale oni ti ese lanfani lati jewa. E wo wi pe bo nti wa se je lati pe yin wa sori eto loni. Sugba adupe fun yin. Olorun yo tun bo mo wa pelu yin pupo. Na won ni kan o da rin, won da rin eyin lara won ti won jo lanfani ati rin na lati ri Honorable Olagoke Isa Eleru. Ari Honorable Hafiz Aziz lati A4 abi atori Honorable Bislav bakana ari Honorable Olusegun Obasanjo abi eseun ga pupo gbogbo awon eyan ti won jo ko worin wa si inu ile agbara niyan awon madide fuyi aba idamala kan bi awon na nbe inu ile agbara Mr. Bobu lara won ko eto yi o na ni ojo mejo ni ke tun je ka jo pade lore eto gbagede oselu kunle omo ani fowo se na loruko temi ojulowa ni ika presenter yin na ni eni kokon te fe fi pari e lale ka to ma lo your parting word
6: okay nti mo fe so ni pe ki gbogbo wa yala omo gbogbo party ta ba ri ka wa ki pinle Oyo kore Nigeria ko je ko wa lokan aya wa o se pataki tori ta ba nilu lale soselu
5: ta ba nilu lale
6: soselu so iyen je akoko ipari ni pe ogun omo egbe APC Yoruba mo so pe a mo so pe Yoruba ronu APC edakun e je ka ronu o ken ti o to san wa mole ko mo san wa mole o
5: e se nkan kupo kun le o ma ni fowo se loko mi le kan si agun mewa abo ipade Lukman Tijani lori eto irin ajo eda titi ojo mejo anu Olorun ati ifokanbale Eledumare ti o legbe to fi ma abo e to nipa je orin lo yo ma wa lori enikan kan wa o e ku kale

Nje ka ma kira wa ku asale ni gbogbo bi kibi te ba tin lanfani lati ma gbo mi. Iyen ni tibu toro orilede wa Nigeria. Bako na ka ma kira wa ku dede asiko ni gbogbo bi kibi te ba tin lanfani lati ma gbo mi yen ka kiri agba laye. Ikoni Splash FM 105.5 ile funfun Balafele lele Ibadan. Afin Oba Muritala Adebayo Akande MFR Ekerin Olubadan tile Ibadan. Kabiyesi baba afin ere. Ele ita wa ti gbe ngbohun si afefe iyen lori eto ta pe ni idan gangan leto iroyin ere idaraya ele eto ma dun ti gbogbon ma kan si lojojumo yen ni gbogbo ale ojo aje titi de ale ojo eti Friday ba go mewa asale ba ti rokogo ti ye yin na e ti mo ru nkan ba yen iroyin ere idaraya aja balẹ re breaking news exclusive one lapa bibi ile ti le gbo ile ite ti le mo bo se nlo a ni ba won gbo royin ibanu je pelu ase olowo ba mi edumare loruko lootu eto yi otun baba batunde omo olawu ola to heavy alex faguzin ye agun ta so lu okunrin ogun bakan na dolapo akindapo o nlo lowo button mi yen fun tasale ti o je ke ma gbadun mi yen lapodo ti yin be yen be se ngba wa nko anfani nbe lati wo wa iyen lori ikoni bani dore ti Facebook e lo darapo mo wa awon ti wa ti wa nbe biba awon exe won be lapa be yen ti won de ma se afihan wa sikiru ayin di oju itere loruko tite mi omo ma akiti kori ni gboro ode omo akiti kori wa ki n to ma sun sowo waju cash e tori pe lola cashport ma waye mo ja gbokun si nbe gbogbo eyin te de nla nfani lati ma play lo iyen ni gbogbo asiko yi yato si daily payment te n gba lojojumo yen bi iru ete ma gba lale yin o ti ye yin I cashport wa lola play lale yin eyan play bi meta lale yin ale yi yo ni reti bakana lola yo tun ni reti ti cashport na wi pe o se se ko je number ohun ni alaye iwo lo kan mo wule doubt e anti yen ma doubt e o gbo pe lale o de tun gba ope cashport yen ni ola o le ma doubt e amoku sowo e bi nkan se je ni star 347 star 1004 *1# Friday cashport o tun yato si ileya cashport o nibi ti eran agbo to tanko gidi ni o ki se ru eran awon oloko dana ile ti mo odun kan la le ran awon oloko dana mo sa lo yo ati kudi odun ba ti kan la wa ti ni oloko eran yin ko o ma ti sa lo o bodun ba ti ko la wa ile ni o le ran awon ti sin yo wa ni awon le ran awon lo ra kan ni birabira ba be mo binu oloko oni mo fun wa lawon formation buruku bi ko ni awon fi kan orun wa wo yen o ti wa ko awon ti wa pa ko to di ojo ileya oloko o doje eran odun ju nkan mi lo ileya cashport eran to ni weight gidi gan ma ni to ba mo lu dogba awon eyan o lanfa ni lati gbenu si ileya cashport nbenbe Friday cashport yen oto be kedere daily payment yen na oto cash e olorun lo ni ori be star 347 star 1004 *1# oun le ma fi gbori wole *347*1004 *1# abi ke gba ojo opo ti ayelukara wole iyen www.cashier.ng anfani nbe lati ba be e wole okay laarin gbogbo orilede wa Nigeria ki n ba be yen wole tori pe baba n so nipa idije ti President Federation Cup round of 64 iyen ipele elenu 64 yen round of 64 bo ba n di ola lode oni lola ode yi won mo yi koto bi won se mo koju ara won won mo yi koto bi won se mo koju ara won lola iyen baba n so nipa round of 64 tori pe baba n so nipa idije igangan o ma gbina ya bo ba tin di ojo ru ojo Wednesday yen ogunjo niyen
ati ojo Thursday iyen ojo kokanlelogun ni o mo lanfani lati waye ose to nbo niyan o Wednesday and Thursday on the 20th and on 21st baba so nipa round of 64 yo ma lanfani lati waye bo ba wa di ojo keta di logbon ati ojo keji di logbon di 27th and 28th of May round of 32 ma waye boba di on the 3rd of June yen ojo keta yen ninu osu kefa round of 16 ma lanfa ni lati waye ipele keta to kagun si asikagba to loyinbo npe ni quarter final boba di ojo kokan la yen ninu osu kefa yen na ma lanfa ni lati waye semi final ipele to kagun si asikagba ojo keedogun ati ojo kerin dinlogun yen ninu osu kefa o ma waye on the 15th and 16th of June yen semi final idije ti President Federation Cup to relay the one Nigeria ma lanfani lati waye asikagba boba di ojo keta din logbon on the 27th of June asikagba waye iyen idije ti President Federation Cup yo waye ama ma gbagbe pe lola ode ni mo pe draw iyen ko to bi won o se mo koju ara won baba n so nipa ipele ele to ipele elenu merin le ni ogota round of 64 oni o ma lanfani lati waye bi nkan se je niyan oya papapa mo si wa ni orilede wa Nigeria mo wa wo orilede Jamaica lokan baba n so nipa lagban ti Caribbean iyen nibe yen ajo ile to nse ku kari ball alafese gba iyen lorilede Jamaica won ti ko we ranse o won ko we ranse iyen si orilede wa Nigeria baba n so nipa ifigagbaga olore sore ile to ye ko lanfani lati waye iyen laarin orilede Jamaica ati orilede wa Nigeria iyen ti tawon obirin ni o baba n so nipa orilede Jamaica ati orilede wa Nigeria iyen ko ti Super Falcons ifigagbaga olore sore ile to ye ko waye ajo ile to nse ku kari ball alafese gba iyen ni orilede Jamaica Jamaica Football Federation won ti ja odi mimo yi pe ifigagbaga olore sore to ye ko waye yen won ni oni lanfani lati waye mo gege bi iroyin se ja ko di mimo won ko iwe ranse won ko letter eleyi ti won ko si ajo ti NFF iyen Nigeria Football Federation JFF Jamaica Football Federation on lo ko iwe ranse si NFF iyen Nigeria Football Federation wi pe ifigagbaga olore sore to ye ko waye laarin reggae guys tori pe iko agba oje torilede Jamaica lobirin lo nje reggae guys bi reggae boys ise wa reggae guys na wa wi pe ifigagbaga to ye ko waye laarin reggae guys ati Super Falcons iko agba oje lobirin torilede wa Nigeria ele ta won ti piya mo re wi pe ko yo waye iye nile gesi lorilede England lo wi pe ko ni le waye mo o latari awon kan kan to so mo ra won iyen le to de je wi pe o sese ki ajo ti FIFA iyen ajo ele to nse ku kari ballu alafese gba iyen kaakiri agba nla aye ko dabe ni pe awon se ba kan si won won ni dire tawon o fi fe ki ifese won se yen awon kansu e ko ni lanfani lati waye mo gege bi ajo ti JFF iyen ajo ile to nse ku kari ballu alafese gba iyen ni orilede ti Jamaica gege bo se je ko di mimo okay o ti di ami ayo meji sodo Jude Bellingham omo mi ti mi awon o ti mi awon fun iko ti Real Madrid gbo mi dada ogbeni Raul fowo tutu ijoba atalu ami ayo meji sodo o ti di ami ayo meji sodo bayi baba n so nipa iko ti Real Madrid won fi ajo iko ti Real Oviedo lowo lowo o n gbona felifeli on baba n so nipa 80 iseju gerege
o ni Jude Bellingham lo lanfani lati mi awon elekeji yen fun iko ti Real Madrid tori pe Gazi ati kokko mi awon alakoko pelu ami ni yen ni 44 minutes amo won ti wole abala elekeji won ti wa ni 80 minutes Jude Bellingham o ko gbogbo won po ninu 18 omi awon yen iko Real Madrid won fi aje iko ti Rilo fe do lowo pelu ami ayo meji sodo bi nkan se je niyan bo te je pe iko ti Real Madrid won ti gba kamu iyen fun sa ta wa e tori pe league ti bo o ti bo sowo iko ti Barcelona gbo mi dada DJ Ifayemi gbogbo ona ara obaka DJ Ifayemi ko ni baje pelu ase Olorun DJ Ifayemi o ti pe gan mani o ti pe gan o DJ Ifayemi ati yo wa ti pe obaka obaka Ifayemi agbon kan baka gba league na ni agbon kan so ye ko ri be meji sodo oni rilo fe do nje lowo iyen ni papa asiri Santiago Bernabeu ami ayo meji sodo ni won je lowo awon fese won se yoku ele to nwaye iko ti Valencia ati Rayo Vallecano ami ayo kokan na lanfani lati gba wole ara won ninu dije ti La Liga Girona ati ko ti Real Sociedad ami ayo kokan la won na gba wole ara won baba nso nipa awon fese won se ele to lanfani lati waye to lanfani lati waye niyan oya papapa ka bo soke okun okay kin to bo soke okun yen agba bọọlu nigba kan ri yen agbawo waju fun iko ti Super Eagles o gba ninu iko ti Inter Milan papa julo labe oluko ni Jose Mourinho o gba ni orilede Brazil a guest agba bọọlu oni o gba lorilede ti South Africa tani mo nso nipa ye Victor Obinna Nzufo o ti ja o di mimo wi pe orilede wa Nigeria ko si nkan to buru o ye ka wa lara awon orilede eleyi ti o mo gba idije ile adulawo ti o ma gba won lalejo lore kore o lo ye ki orilede wa Nigeria ko si nto buru ka wa nbe orilede Morocco se ngba lore kore yen ti won gba lejo idije ti ile adulawo baba nso nipa AFCON o lo ye ki orilede wa Nigeria na o ma se be gege bi Obinna Nzufo se wi o ni amo kini kan kokoro kan na lo ba eyin ajaje oni nlo be eyin ajaje o kini nkan ohun oni awon ijoba orilede wa Nigeria awon ijoba lorisirisi won ri owo lati fi ko papa asere oni amo lati ma tunse lati ma se ayewo re le lori kore iyen maintenance oni gangan ni isoro oni gangan ni isoro eleti orilede wa Nigeria ni maintenance issue oni lati ma maintain awon facilities yen oni isoro orilede wa Nigeria gangan niyan oni arowo ko stadium ama lati ma maintain e oni e gangan ni issue bi kan di awon papa asere kan tan fi billion of naira tan fi ko bi kan ni osi oro buruku ohun ere won le ni osi ko si bo o ipe oso mi won lo nra omi ni a ti fi Victor Obinna Nzufo ojo di mimo yi pe lati ma maintain awon papa asere ohun gangan ni koko oni idi ta fi le ma host awon DJ ele to nwaye niyan papa julo ti le adulawo oni ta fi le host niyan ati maintain yen na ni issue lori ikanni banidore Facebook e se ngan ni o e seun te wa nibe yen nitori ti wa mo nbo wa lapa abe yen mo nbo wa lapa abe aregbe feran mi aregbe sola e se ngan ni Jimo Maruf e seun o Mashud Bailab Abiodun Oye Lade the King of Gentle Boys niyan o Ogunyemi Adesoji Eso je gbogbo ode omu nile akiti kori awon ile ajo wa ni o King Akim omo Jagaban e se ngan ni o te wa nibe yen yen nitori ti wa Olasoju Olasoju Olalekan Oladi meji
e se gan ni Idris Abidemi e se gan ni te wa nbe tori tiwa Adeniyi Paul Ogunremi e se gan ni o asiwaju gbogbo yin pata mokimoke mo si nbo mo si nbo mo si nbo lapa be mo nbo lapa be bi nkan se je niyan lori nti Victor Obina so for to so iye lori maintenance mi maintain awon papa asire yen lori lede wa Nigeria wi pe a ile maintain awon facilities o ni o je ka le host AFCON bi nkan se je niyan oya papapa odo orilede Brazil ajo ti CBF baba nso nipa ajo ile to nse kokari ball alafese gba yen lori lede Brazil Brazilian Football Confederation won ti fese loju iyen olukoni iko agba oje ti torilede Brazil e mo pe mo ja yin tan yen ni ose to koja lolohun wi pe oro ti nwopo laarin CBF iyen ajo ile to nse kokari ball alafese gba lori lede Brazil ati olukoni Carlo Ancelotti iyen olukoni iko agba oje torilede Brazil amo ni bayi won ti fese loju pelu ade won odun merin si le to je pe odi 2030 iyen leyin idije ti fi eya agbaye odun ti 2030 ki ade iyen to tenu bodo gege bi iroyin se jade iyen ninu igbimo ile to nse kokari ball alafese gba lori lede Brazil won jo di mimo yi pe irin ajo ele ta won rin pelu olukoni Carlo Ancelotti ati afojusun awon won ni gbogbo e nkun mu bi idodo efon awon ni igbagbo ele to kuna iyen ninu olukoni iko agba oje torilede Brazil iroyin to jade nbe niyan oya papapa odo orilede France baba nso nipa olukoni iko agba oje torilede France iyen di champ o ti fi orukọ lede awon iko ile ti o lanfani

0: awon ko ti o lanfani ba ba so nipa France squad ti o ma lanfani lati lo sinu DJ ife eye agbaye e oluko ni won o ti fi oruko awon agbabolu lede amo si iyalenu si iyalenu awon agbabolu kun o lanfani lati meet up ba ba so nipa awon agbabolu ile to je pe o je iyalenu fawon eyan ti won o ni lanfani lati lo sinu idije ife eye agbaye ti won ni lanfani lati tele orilede France lo awon wo ni won lanfani lati make squad yen awon to lanfani lati make squad yen ba ba nso nipa awon agbowo eyin nibe lati ri gusto o lanfani lati wa nbe bakan na anades awon anades mejeji lanfani lati make bakan na juskunde iyen agbabolu yen ninu ko ti Barcelona bakana Lacroix Saliba Opamikano awon agbowo eyin wa nbe bakana asole nko mo je ngbabe Maigna Riza ti Samba awon mete ta yen lo gege bi asole laarin gbugbun on latiri Kante Kun Rabiot Chuamini ati Zari Emery awon yen lanfani lati lo bakana lowo waju latiri Akiluche Bakula check yen check ninu ko ti Manchester City Dembele Desire Mateta Mbappe Olise Turam yen awon agbowo waju ile ti won lanfani lati make walk up squad yen fun iko agba oje ti torilede Brazil ti orilede ti France awon niyan o bakan na ba ba nso nipa Eduardo Camavinga agbabolu yen ninu ko agbarin gbugbun yen ninu ko ti Real Madrid o lanfani lati make squad yen *347*1004*1# le ma fi gbori wole yen lori ti cash yen *347*1004*1# ni abi ke gba ojo opo ti ayelu kara wole yen www.cash.ng e tun lanfani lati ba be yen wole www.cash.ng e lanfani lati ba be yen wole yen www.cash.ng e ba be yen wole o ma ja sibe lowo kan ma gbagbe pe ni ola ode cashport ma lanfani lati waye cashport ma lanfani lati waye mo ja gbokun sinbe okay ta leni to ma lowo e won number yen kolura won kolura won number yen kolura won lowo won kolura won lowo 20000 naira 20000 naira number yen re lura won ta leni to ma lowo Robert Lewandowski iyen ninu ko ti Barcelona gẹgẹ bi ko ti Barcelona se je ko di mimo yi pe adeun Robert Lewandowski o ma tenu bodu adeun to ni pelu ko ti Barcelona ma tenu bodu bo ba tin di opin sa ta wa yi le to de je yi pe iko Barcelona ti je o di mimo yi pe awon o ni fese Robert Lewandowski won la won o ni fese loju si o bi o ba lo won ni ko tete mo lo awon o fese lojumo amo ni bayi eko eleko ohun le gba elegba iko ti Al Hilal iko ti AC Milan yen ni lorilede Italy ati ko ti Juventus awon mejeji yen gbori wole gbo mi dada yo tun di olateju owo baba Milan gbogbo San Siro ni baje ni di ayun re awon ti AC Milan yen AC Milan ati ko ti Juventus awon na ndu wi pe won tin ba Robert Lewandowski soro pe ko ma bo lowo lodo awon amọ nigbati Al Hilal de ati AC Milan ati ko ti Juventus won yadanu tori pe iko ti Al Hilal latorilede Saudi Arabia won je ko ye Robert Lewandowski pe owo oya ti o mo gba iyen ni odun 90 million euro won ni la won mo fun lodo odun AC Milan ati iko ti Juventus won rin eyin gege won fowo ra ori be won fe yin rin ani iko oro agbenuso Robert Lewandowski oni e wa e duro oni airo iro 90 million euro e jali lali o ma gbe eje o ba mu lo eti eje le wa doski eje ongangun soro n to ba ti lo nfe ba lali la lo won mo ba lo orilede Saudi Arabia won ni ko ma lo 90 million euro lodun nbo la won o ti ri AC Milan ati ko ti Juventus won ya danu 0806 0806 oni number to yoju 2062 lo pare 086 lo bere 0806 on lo bere 0806 on lo lanfani lati bere number 2062 lo lanfani lati pare taleni to ni owo iyen fun ti tasale taleni to lowo yen ninu dj tpn nile gesi awon nomini baba nso nipa player of the season. Hello, e kale oruko yin ati bi te tin soro yi.
1: E kale o wale Olatobi no soro lati Ejoku.
0: Olatobi.
1: Wale Ola Tobi.
0: Wale Ola Tobi lati Ejoku. Eh eh, baba nso nipa cash e se ti jeri tele.
1: Ni ti jeri o.
0: Eh, igba wo le tin play?
1: Ah, o tin play ju pe o.
0: Eh ya eh.
1: 25 December.
0: Ah, latodun to koja lo osu keji la odun to koja lo. To 25 to ejje 20,000 ni ge 25,000 mo won waju mi. Eh 20,000 naira le je. 20,000 naira le je. Customer care ma pe yin. Bowo yen o se wole won agba details yin won salaye fun yin. Bowo yen o se wole won je ke mo. Bi nkan se je niyan. Aha, Olorun ni atele da yin. Olorun ni. Baba nso nipa player of the season. Awon agbabolu to da ju yen ni sa. Ile ti won fe mu ikan be, amo won ti nominate won. EPL player of the season nominee. Igor Thiago lati nu ko ti Brentford. Bakan na Semenyo ninu ko ti Manchester City. Declan Rice lati nu ko ti Arsenal. David Raya lati nu ko ti Arsenal. Elian Lan lati nu ko ti Manchester City. Gibbs White lati nu ko Nottingham Forest. Gabriel Magalhães lati nu ko ti Arsenal na ni. Bruno Fernandes lati nu ko ti Manchester United. Awon meje ejo yen ni won nominate o iyen fun player of the season eni to mo yo jamo lowo la ti mo eh bi nkan se je niyan bi nkan se je niyan o eh bo ba ndi ose to nbo o ni won mu player of the season. Okay, eja se bayi titi ose to nbo yen eyin le predict pe eni ti o gba lele eh be ba gba eh ti prediction yin yen to ba right o ya awon ti wa gbori wole. Gbọ mi dada Ademola Adeyemo afa mi dada ni Cairo lorilede Egypt of Chelsea won ba wa dasi bakan na otun ba bi Mbola Blas o ba wa dasi lari waju omo soni bare ni Brampton ni Canada ba wa dasi en to ba gba player of the season. Igor Thiago, Semenyo, Declan Rice, David Raya, Eli Haaland, Gibbs White, Gabriel Magalhães ati Bruno Fernandes en ba gba to I prediction e ba right e bu yen wa le bi nkan se je niyan o bi nkan se je niyan ose to nbo lo ma waye ibo pari iyen ni ago 12 lojo Monday e bi nkan se je niyan loruko lootu eto yi otun ba baba tun di omo olawu Alex Ferguson ni agun ta so ilu okunrin ogun bakan na Dolapo Akindapo o nlo lowo button mi to je ke gbadun mi lapo do ti yin be yen be mi ba tin didi irin ajo eda lati owo oga wa Lukman Tijani baba o tun gbe yin de be Champions Night ni Move 21 bo ba tin di ojo ogbonjo iyen ninu osu karun ta wa Champions League PSG versus Arsenal Move 21 lati wo ajo wa nbe ni Sikiru Ayinde loruko temi titi ola ire ata pelu bukun ni o dabo.

0: kan ni omo Oluwa bere bakan na mo kiti awon ori TikTok lohun la mo ni Olaji soro soro to gayata wona galenu se ilagbare ledumare aye gbe mi ayodele ikan gugu ololufi omo tijani okan na awon ipo to di platform wa mu koni baje lagbare ledumare ni ajo eda oni wo eni kokan wa na oni wo lagbare ledumare lori fati bele o kasali kasi me kabo kaluku ni monki papa julo awon iyen baba ntapa sister mi ko ni re yin na
1: oni ko si eriyan fun
0: o le yan o le yan
1: ko si
0: ko si o si
1: ko si fun se
0: se bi wo le yan
1: ko si oporo fun ni
0: e se bi wo le yan
1: a je wi pe popo awon ti won tere ko si oporo fun
0: mo rara o rara o ma si igbo o le yan ti e
1: ko le ni se
0: to ba bere wi pe ta lo gbon
1: ko se ni to gbon
0: e olorun nikan ni
1: eleyi o gbon na
0: e we ko adi ko se ni o gbon
1: o mo baba ti ko gbon
0: ni ja kan ti mo ni pelu eni pe ti eni kan ni ma ye afi bi igba to te pi mole ki lo de to ba igbe si je afort yen bayan
1: yoruba mi gangan
0: oni orijana
1: lo je orijana fun
0: o kankan lajo so alaja fola kerazak kaabo iya mi alaja kubra to olawiye olorun seun iya wayina Abduwasi Olawasi. Oh my God. Ekoko ma fi bari yen sorun Adija mu nbo. Kabiyesi mama. Mother of the nation. Abi Olorun. Mo nife gbogbo yin ga. Gege popolopo yin ati nife omo tijani. Ajamu ibata adeoye Femi Foley la torile de America Lami Lupon la torile de France Chief Mrs. Lati United Kingdom Omoba Omoba de lati UK bakana somo ira wa wa kabuji somo ira wa wa kabuji ko ite wa nbe te nshatle ifo mo ti ya ni duka osawa akinwole a ni padanu enikeni nu yin la se ledumare yin o ni padanu awa na e je agbera bo ba wo bo se wa lale nkan pale Adebayo Suleiman Albert Adetunji kabiyesi ledumare se te ran wa la nje yo yo ba bo won ton ba pori akode afida lale garaga nkan se iyen lodo awon yoruba to je original
1: original
0: eh kankan la jo nwi
1: ti a ba fori okoni sigi
0: eh
1: ti a ba ko ori akoni sigi afida tale kari
0: ah
1: me an bi yoruba na ro po we
2: ko jade le lu go rara
1: e ti a ba fori akoni sigi
0: o kan da sa je o kan fe da wala mi le ohun to wi ti ye mi ti npo we fun
1: yoruba bi ko mu so
0: o iro ro ko je wi be ah yoruba o lo da to yoruba ti
1: e ma da para si oko won
0: eh eh ma da para so ko won ma se bo ti to o da to ba ri be gba na e je ati bi bere lale yi e je lo abala la ko ka yara da si yen ni papapa irin ajo wa po lale to pa wa dupe lode tara opolopo awon aduni ade esogbe ni sister mi akwa isun mo tun se ladu apopolopo wa gugu apata ni se lasan abeke won ni eku eto won ni awa na nki iya igun o to ojo meta o
1: awa gogo ni yen
0: eyin gagagan ni yen
1: aburo papa mi
0: ni ta ni
1: en to shaye
0: ki loruko e
1: ni ke Eh wo mu olori
0: lori TikTok bakana agbalare oni group ni sir iro ejade on the board any idea on board equator sir si ojare dudu mayana bi e ka lesa equator salaudin miriam timilade oni gbogbo le e ka le equator to awana kiyin o awon to ti wa lori tiktok ni ade to n fasiko yi ki awon to tuku na mo ba se nwole ni ma daruko won nkan se princess sharon to lo pe samson iya na ti darapo mo wa esa ko aisun e ja lo fokan bale pe irin ajo eda gbogbo ala fi se nkan yonu aye ma so idi gbogbo jima ti o ba da lamisi latimo e ri idi pataki lale yi to fi ye pe tokan tokan le yin na se lati nigbagbo pe ti yin na o da ipenija temi ati njo ni o fi wa sile laipe a si lenu ope lori e alaji abdulyakin olateju adeteju alamoli yakin ti gbogbo eyan mo saye le nboro baba e ka bo e ko esun ta le yo a ni se lasan e ko ati leyan mo yin oda to ba ri be boya kin fun eyan agba laaye ke ba nda soro yi tabala la koko edakun imoran kile le gbarakunre yi se ti mo pe irin ajo ede eto gbogbo agba nla aye ni opolopo nkan lo si nsele lorigun mererin agba nla aye bi o ba ti dodo ti e ma ro pe ko le sele nbo mi toro ba ri bayi gege bi oloye gege bi agbalagba gege bi otokululu gege bi ojogbon oni lakai to pe eni afise ran awon maje o baje imoran kile fun ro arakunre yi ti dile re ofini daru ene ki lo sele se mo pe arakunrin kan lo so fun yawo e yawo ti won ti fera bi odun merin marun mefa seyin sugbon ti ko ti si omo nu gbe yawo won wa salaye fun yawo e pe won ran awon lo si ilu Eko awon travel atenuse estate awon de ni adugo yi lagbara die wa koja lo sodo grandma ti se mama ati tohun ti se yo oko re wa lo sun be gba to n ba de lola ahan oun pe olori ago ko ma wole bo pada tabi ko won wa gbe o arabirin na gbe moto ti e won dagbere fun ra won won de ti lekun le oko mu kokoro ti e lo yawo na mu kokoro ti e lo o si wa lodo ya oko re to fi dowo ago befa abo meje mejo role sa dede le mi en na ro ko ma gan ti n dagba won ise omode mo koko won wa travel ko won ma wa sodo ya oko won ti ya oko won ba dagba to ba ri bi agbare mo lu won ma lo ko woni o pagba ta ni ba po lori e nbe to ba ri bi ngba na ejo won pada le o so fun ya oko re pe won lo sun le o si gbe moto re pada wa o ti de friend na lo si gate mo ba o

0: Hello, ta lo wa loju opo yi?
1: Hello, doctor.
0: E ma ka le baba e. Ladure, ladure. E se unti yin o ni baje sa.
1: Ati e de mo pa rogo.
0: Hmm. Eyin agbare. Lati de mo pa rogo.
2: Hmm.
1: E to lo nse ni. E da kan o le podu.
0: Ko si le baje. Dupe.
1: E ba ko.
0: E
1: yo para pa.
0: Hmm. Kabisi. Ta.
1: Atodo
0: tu
1: re
0: atokun re olugbe ta
1: tawon aja ati de seun Oluwa lo gbe kale
0: temba kai
1: oyo to nipon
0: yo kan iyonu to nipon agba oni tan lori le ta o mo ngbo yin o oro re
1: mo ma yo kun nipo
0: ami ledumare
1: e ni gbagbe mo
0: ami oluwa
1: e ni wo
0: ase o
1: eyin agba e ni wo
0: ase o ase o
1: ni
0: se rejo no ni wo a dale no ni wo ami ledumare
1: eri
0: se mu apun ayi
1: ah
0: o
1: gbe o mo eri dale
0: nka se oga aha se mo pe eri o kan o fe po kunrin
1: lapa yi ni o ni to ah
0: ko win kankan
1: o ti so be o ti so ko le ru re
0: ah ah wala de o ko ku fe kan bere ngba yen ko le bo ko rogo eru
1: e ngba ba wa ya ba ya ba ni o ko le dada lo fo sa o lo so ba
0: jare yo fo on ko da oni o ma rojo kiri ilu
1: o ko de ru re ba hun
0: ha ha
1: ta ba le ma ko pe ru wa
0: Ah,
1: ya
0: kan ma so pe ku peye se ki se po le pada di e ma binu o mun ti o se na lo tin se un
1: o tin to se ni deun doctor
0: tin yo ni baje oruko ya ba mi tin yo ni baje murupe e se un murupe o oda oya gbeyun e ma duka ipe ti po gan awon agba fe ya wa lopo lo hello ta lo wa loju opo yi
3: Akwento.
0: Ah, ologo ara. Omo Adeleke.
3: Omo Adewale.
0: Kaabo baba mi.
3: Akwento.
0: Mo dupe. Oro re o. Hmm.
3: Yari.
0: Hmm.
3: Eh, ejo.
0: Eh,
3: ejo mo fila. Okan eyan bale.
0: Eni?
3: Tori. Ke yan da ejo mo fila.
0: Eh.
3: Okan eyan bale pe ejo nbe nu fila won.
0: Eh eh. Hmm.
3: Ina banjo ile eyan ma wo mi ki
0: to
3: ṣugbọn ko jọ na ko jejo lobirin yen gbe kale
0: ko jọ ina ko jọ ejo kai
3: lobirin yen gbe kale
0: nkan se
3: akoko okunrin amọ nti o se mo
0: ko bala ti oda ha
3: o ti so okunrin yen bi eyin eru
0: ha eri okan ojo gbadun
3: obirin gan wa gbodo safara
0: eh
3: o de te binu si o ba bi to raye ti le
0: ha
3: o na to le ba wahala pade
0: mm
3: pa ja soro e toro ko ni morun to mi se abi yo se mi le se ni abi yo se ba fe oko mi gan to le ta o le to mi se abi
0: se o le gba waju ti e gan kai
3: ko se ko ko lo bi ti lo koko o mo
0: ko fe wonu e han ka mo ka be
3: hello
0: hello sa wa pelu yin
3: ogbon la nko
0: mm
3: ko ko lo bi ti ba lo koko o mo ko lo bi ti lo ni to mi se ru e ti se le ri daada Ami kuku ya.
0: Ami ati ami.
3: Baba gboro e wa ba mi gege bi agbalagba. Yo ko ku si le ti pe ko ri omo mu o. Ah. Yo ro to ke to ke ni. Yo ro to yo ko gbo agba bo ni.
0: Ogbon agba ni o fi ti.
3: Ah kuku mo ye bi do mo nbe. E ma bi to bo.
0: Oro iye mi. Nkan se o. Oro iye ologo ara oro nla re. All right. la mo ina olaji when we don sir dudu mayana baba dada. Okay, we are moving.

0: Aliu Ablatif Ademola Olonje yeye o lanso Olonje ba wo era wo se ati mi lo da ni se ba bere lowo ni o se dija ni kan ni pa mora hun Tunde Bello manager ti wa ko le ku ise oro si pa isije bayi na e je ma foju la me to wo bo Lamid lokun la to le de France on a good morning they were long let him all out here long really the France on a good morning but how ele mokun die okun die se suru seriki olopolo seriki ogun dipe oni kayefi loro yo ikun dedede iyawo ti o soro gan dedede lo nga tin taku
1: eh iku je ogede ogede na je iku me
0: ah ikun je ogede
1: ogede na je iku
0: okay wo yen niyan yoruba re original ni original eba muru ile ile lo yo fi ya je yan baje ile okay okay awon yen tin ki awon agba won nu won se n pelu won tin fi la kaye da si o de je ka se baya yo tun su si waju tori ijoba akoko mo bo ma ti gba be yen wole alasiko sanu mi dakun tori olomi o fe le ma lagbara o fe le wa lere nu malayo ke omo dun ni ya mi dada
1: aloyin
0: lo ni bata ti ja oro de kale
1: agbedegbe ore
0: o re tin o teyin lowo
1: file
0: won iya yi pelu ah ah iya yi pelu agba kan oyinbo Tunde Bello nu o so pe yegun ni nba san wa la de lo food for where

0: ṣe o so ni baye ago meji lati lu ni kan ni ti wa ni ayin eje ngbera ni papa pa ka koja lo si abala to kan eja di ori kaluku amu kiki mi o ni o wa lo bele da re ni gbolohun ori bayi ni eja fi labu koja gbogbo lori ayan mo da re mu ko bere si ba soro dite da o ba dayo ninu aye lori lowo ori ni we yi ta pa si igbo ti gbe e ta pa sododo de ti gbe lo ojumo mi to ti mo laaro yi ajo ojo edi lojo kedogun ninu osu karun anise odun yin to tin lo adani waye osu yi to tin lo iwo yi je edogun la nki osu ka bo pe ojo kini osu karun leni ti mo nsoro yi o di ojo kedogun ninu osu karun tun da si meji adani waye odun yin tun tin lo ni ma gbagbe alagbara o wi be se be eledumare ogbagba ti gbara ale ti gbara oko eru jejere yin ni gbogbo le kile opoku alase idaye alase torun gba eleda re mu pelu oro wuye wi gbogbo sugbon to nbenu aye mi ati
1: amatana modu
0: laya jo ojo toni ti se ojo kedogun ninu osu karun ani opin de sugbon orupin de ba ninu aye ti wa adun se bi un teledumare ba lowo ti adani waye lowo so

0: gbogbo bi to ndun ka lo ko lemi
1: ladoni
0: lo ki ogun dipe
1: anu mi
0: omo ti jane ka ti le o fi mo mi le debi to ndun to mo elomi sugbon to ndun wa yen ri pe ibere wa o ya lototo ege bi aso ta wo ni sugbon papo si waju adani waye oba to le se la ko si waju re omo ta lafia o to fun fun wa lodije alafia elomi o ba mi shoki
1: anu mi
0: ologun lale gbadun aye elomi ba gbagbe laaro ko logun ko to jade nle
1: baba ti mo tara won jade
0: gbadun aye re alaafia fe si nbe lodo olorun ta sun layo ta ji layo ta jade layo ta tun wole layo iso nbe lodo iledumare abun nbe lodo re ike nbe lodo re anu nbe lodo re yara anu gba ara ariwa ki won se wa lore kita teyin wo ro ke awon ara ariwa gusu ki won ranti wa sire iwo orun ki won rore ru wa ati la orun
1: ohun ti o je mi
0: ki won foro ru wa kiri o si te wa lowo be ni ori o ladoni nkan lu kun bere abiola kin wale abosede
1: ladoni
0: wala karazak sanwaila de alo ladun kalu kun bere en tun gbon mi je loju lori omo
1: wala baba
0: apajulo awon abi amo ton fe ka awon omo won ti de ipo kan abo mi e sile kun be fun won e sa awon mo wa ni kan dunu fun wa. Fa wa na dun awon to bi wa ninu
1: Oluwa ma je si se
0: Afi wa pa awon bi ti wa lekun
1: o Oluni lo Oluwa
0: Si ma fo mo pa wa na lekun
1: Amen
0: Se jumare
1: Oluwa
0: Ma wa je ki ni se ka luku ma je odoju ja ko wa
1: Ma un la mi
0: Aso wa da labo ara o
1: Amen
0: Ma so wa den ti o ma gbenu leburo ode Ma so wa deru aroka fo mo ara aye
1: Ekin benu ko ko sanu
0: Gbogbo iran isan pata
1: Wala baba mama
0: Aje o je ti wa Oluwa
1: Amen Ladoni la Oluwa sa
0: Ani la

0: torí pé ayé
1: o si ko mi lomi na
0: amona kete bo
1: mo adota odun
0: aruwo amona kete bo
1: ti won ni won so fun pe latomo odun kan won ti gbogbo awon ko de si bi ta won de won ti won so fun ni pe won ti se pa
0: Yesu Christ la mona
1: eri pe
0: ole tun le aye wa se o a reti re o baba
1: o wa nbe ninu e bayi
0: roju re
1: igba je kin fi yen na okan safefe
0: baye yin to le toro
1: bi ka ti e so digba mi
0: Yesu ba de
1: o
0: le dara
1: eyin agbalagba oro re o
0: ojuma ise lo fi gori ofin
1: sibe si 49 years seyin
0: aye ofin be toro
1: won ti wa